XKFM 107 o etano nie re tsame tseka se se tsama go khomate ya oro go ha a hunne e a donor da e mano fo ka dim e ma datum si kwana ka te ya oro go tamate a ka te 5 kan go ma uni tum kana kan 6 kan go ma uni tende da abasi go ta ya ha ma te abasi ma go ta go ha go tsam jikite a kheshwi te tsam ki a ka tsingi u kwete te mo go ta go kheshwi sen an ga kheshwi sen go him am ki tsau am sena Nuna ta ikara khamwa ana ko tsa am sena go nga mkhari tshe a na kwa dikutu khari tshe a ta kwa mu maka kha kunwa tenu na ta ikara kha ha re karta ta aji an kha do wati kesu ike kha wa khamwa ate kha hati he ta ko nande ta jaro qare ko ta ko te qare ko nkana qare ko kai nja kun ka kona kha hati he kuma qai ko to te yesu iko ko ta ko te kai nja kun kun ta tin ka kona am o tsam ki te ta ko de ta ma kha inan de ta te qai aji kha du ko jite ya or kha ta ha jite kha chu ta tin ka kona ja je te mo kan kha ran ko ma e tun de te jamat ma ti riano duks nduve tun de te tu an qai ko ta kha tsam ji kona ka te tsho man je se ko ta ko te go no tsa uni sa kha an tsa uni sa kya ko ta ko nya to ka a ita qari qari ya ko nya ko tu ma nya ko ta ko am o tsam ki kha tsama de ka ma tsa ga shora shora na nya kho te ta kha kha kho ma ko ta ko ha no bara kho he kha nde ta ku an qai sa qari qari o tsam ki ko sha o tsam te ki ya kho e tsa khom ka kona je ya ro kho ta hi to te ta na ko ta ko te a ta nya te ma na ko mu a ita tin ka kona je am ima ta am o tsam kha aba se ko ta ko kha je wo de tsam kha mu a sen ko kha ko ma a sen nga ko kha te to ke shu i ke kha ya hi ke ike khamu a go go ta go ka ngam go di a da a di a kha tla etlo mo di tsamu ke khamu a na go ta kha da o ke ngam sena go ta tsumpa no kana ha jawin je tsamu venu jawin je kung he venu sure a nja tema kha nta khoma tsam jo ka tema tsute te aba se tlo kha a ka kung go di go si tsuki tuan tsama go aba si tatin ka kona je kha kya re ka ha re mbas kure ka ha re mota ka ha re tsu kona ka kha gabu na ta kha o tlo sin go tlo go kung go ke su ike kha ke hem tsui khama hi to mu a sena go ta kwa koma a sena go ta kwa undum sena kwa tu te ta na kwa ta kwa te te tin ka kona di a ota no ata ikara kha ya ha ya je wotima tu kha tu ta ikara kom sangi ya kyano kuna na ta ikara musobo na musobo kudi mumki aba si etir kata a ji kitan tsa ni sa te ke hasra ko kyan ko te u tsam dam sa kha te ke he tsam dara no kom ka kona ji a wo ko he bori kunde ta te dara no bori kona te a te u tsam dam sa kha kha kun ta ja un ma khum kar ha ta kha guya kum manu sie ve tsam tsam skano akte tsam tsam ka ta un tsom ka ko tin ne tsam tsam tono ti ta ngi tsam sim am o tsam ki te ke ke ko ta ko te ko ma ate akum katatina akhesu ya matim am otsam ki hi yo te tana tsari ko dawo mu nge u kwende tan ma i he e ngwe na ngwe to nga to go ji ate ke kere ko dawo te kom ngima ma i he e a ka tir kar nan te akam te tamangi u sia ko te ta den de ta ka ku ka ku fane ka kwana ji

0: kam ngicashika siwe iriyetheki kwamagondi mbambati radweni kwamaqhamski qeqire tatina ngite borisi konke kamene ngisi bori yekhiyago ti Monica Nzunga presidential Ramaphosa ngakaratim tsika kwa ku zaro qaina koma aku dzi parlamenteki dzawate khwinana le hearing sikiti tamano Gwanam gaha dorok aizi tin khanaji mu sikiti ji mu iko tseka kaitam. Ramaphosa gaha mek uye kwakuro tin kai kuhe seri ani kuhe tesna di presidensi ang kwenan de ta densta gaha e sikim. Mak uya ku agara tin parlamente ki tia kwen zaroko tina. Khana he e rekhirang siki zarok ai ani jia mu ako tinza. Nako kiri ji hisi nako haa ji kis nako ham ngi kwa di kiu ay mu siki tin he e kwa rasi nga kwa na ji anyama ko sung kara gyao di ta. Kou kha da ki de municipalite je uka e sika khana ki anako tin kwena khom kwebe nan dundua ki tin he gamtos da ki tem khom ani kwena waas na tin ina mu ako Sika home cleven in tin eyes at was in dam. Nkozik uikate quana he bara and clamadin ezik and ye duagono home at wet arago quena Isaac at tamago dam. Berger mister hating bondman. Agaratin hana, Sika yama hoti muka din dota quena amuiko trauka gurita and ye bara yama go do to a me kate quas azik wet wagono. Gietim glem gefierta hasaisi di kwe ahana, aizki siku kauti, barak tonisa tua kutwet ora tinki. Texia temang organisasi Santago taktisen kwe viskapo provinciki, hana provincial department de mobiliteti kwe nandeta sigongi he tahoroko kai kutati. Tamdik ako kwe a teksi a kwa inu yae kwa nga o a masi pumelele tutuwa Ocean View kapse flak teki o tinkim. Firi di kwe densta kha e sika siko Hazel Denta kite nga o eki kaw kumiti tam a tumwa tim. Santago ang kwe na a gade zarok aiz khana ka gade khanande ta teko ang ayago kwe na Ngiku ana kwen areko ta surikara za ota tinka ojiki hinti khojinyama ko tkhainsen dita. Ti borisi khiri oye. Israel ni Lebanon ta dorok aye ta khurukhati ka kuhe mua ko tkhainsen ta. Fer ina khdesta ti Amerika kuhe Washington ki ngkhojia kunkara tim. Dorok aye tesina ti Hezbollah an kwena ken amkoji. Israel si amin ang kwena ki din hanyama ko kain senu seidi anik anasit anakwanyi din amin atama kwa sindam. Tse sika Lebanon si amin ang kwena khana hanyama ko din awa siyate tungji Hezbollah sindeta ans na kuhanji khaji he kain sen Israel ang hanyama ko din Lebanon e kwa dikim. Fer ina kdesta di Amerika kwena khana aniki gwanam kaha kom koma hike din Kau kuhe khasi he e khainsen kai kujia Lebanon kim. Iran mu e khana aniki dorot aiz ki khaa suri senate kumhe yama ko khainsen tam. E te siyewe iri borisi khiri oe kame te ki siya ko akhiri ek amadikwa te tu borisi a te komago XKA FM kim.
1: Kim cha wale tigde ya wale nki siyewe XKA FM ta firmani ta ngam dikta wale ng. Da wole ma gyan kambu yin gyawa eska FM ay wita yin gyata yin kamika gyan ngam yamin a reverten moyon. President Cyril Ramaphosa kang hi atik di gyan ngwa o kuya halama ngang kang ki viko makon ay ti ati yin di gyan ngang parlamen ay ngang ngaw gyan ngol ngang ay tumina kaw ngang hi agi hin toa kam kam go sen u ngol ngang kang kaka viko makon ngon. Ramaphosa ay kagun ala ngaw si kang atik di gyan ngang kuya gani kuna kwa ngang da ki Presidensi ay gani kuna densita ay kam ka chik digi mga kwa kinkuin aga ngaw sige mali aga ngung ngung ngalua ki mesa ki densita ay kam sing digi chuki sobe sa. Ya kinkuin aga chon ngang ka higi kalik kamago u parlamen ay yivi koma kao ngung ki chik digi ngolun ngung ay tumina kao higi toa kam kamago sa uvi koma aga gani kuna ngawa ki ulai yang hegi ngole ngung aga gani kunan kau kha ai municipality ti nakam gi gun aga gani kuna ka hese nga gi kham so kha bi ti antik gi thotum kham ko yan kam to srefir ai gani kuna ka sing adgi gi ti sabung mu ko gi kau shu ya gani kuna kwa kan ngau shi gi wa ga aga khole gan chik gi thot kan kham ko ya khom yang ai kunan burger mister yang gi wa hiking onman kang hi achik gi ngo ko ya gani kuna kwa ndegi chigan chik gi da thot khali kham ko ubung going gi gani kuna kwa ngai ya ganki a gani kuna ka singya khamse ne chik chwa ai fiar tak kang hi chung hung de gi chuk nga gu o kang hi chik de gi a wa ga khole gan thoi kang kham go sing de gi da chuk nga ai ge gani kuna kwa taxi ai or sa sin chik de gi a wa santa ko ai gani kuna ge face kapu kale man nga agi a ko nga wa department ni gi a mobility ai gani kuna ngi agi kang ta khuin ke ching mai cha sang sik de gi chu wa gani kuna kwa ngau si cik degi ya uat taxi ayak gasi kan degi masih pum malele ayak kunang kan gitam kama kuya usian view ayak kunang ikap se flag dan cik tuan ay firi dan stak ayak kam kan ngising agi ya kam sung wa hazel dan ayak kunang sing degi cuki tak kawe sa cagin degi cuki sa kuya ting hagan aga cuang santago ay kungun agan ngau si kan higi ya kam sung ke kam ka pangak ay ka atho ka kam kam go so ngai kan degi ngani kuna kwa o ka hi degi ngadu kun sam ku gi hm kam sung degi chu kala uwa gani kuna kwa tang hm ay fasi ngole kan chik degi wa israel ngau ki lebanon kan he sing agi ya kam sung degi ting hachik degi da thon ngalu kam ko ngole cha kan ka he fi sa achik degi vasintin aya kuna gya to khamsang sing age king ta khuin kan ngau si kang he gya wa king am ko gan chik de gen ngui kama hespolar ai gani kuna kang he gya khamso ga age tin ha gan de gen ngui kama israel ai gani kunan ki sait aya kunan kang he de gen ngui kunisan khabit yang akuna sing agya khamsung wa lebanon ai tropa yin de gya dominan kang he hespolar ai gulik o khabit tamni gya gultiya wa israel ki gani kuna kwa ngau si fi is a agira thwa kham kham ko sing wa king ka khuin hm tin ha kang a de gi hm tin nong ku ga e ka hi gi a to kham sing wa lebanon a gani khunan kun ya aga chon ka hi gi a wa ngol ga chik de gi wa iran a yi gani khunan yi te ni gi a un a ngaw king ka khwe hm ka ti ka a chik de gi chik de ga fasi wam chang hm a fasi de gam chawla di chik de gi wa akhiri kham cha di de gi sam chang hm ki iska fm

0: mekresi ka akhiri ete ki kwa mwa nga te bori si kongka tamen ti mba badira dwe kwa mwa na tek tiri tatina si bori e kriya go ti monika nchunga. En ses da kri ti mdao ma kao ka uro smetfilti na Riddersberg vrei stati ki kasi he kresi ka kia mwa huita tau hou tu ongeleke tesina da ki. Tawa mandal kong aung kona aga te fraag moter maha me awa siya ko Dao siki kia ta tsam siki tkhana zi desna tanu dao e khasi a tsam siki. Sorry, dao e a tsam siki kia okara kia mo sena kota ta. Hau tua kuru ate kwena wa kaite ina tu dao zi a kre sika nyama ko kia ka. Nwa dao e khana te uruta ensesta kri te ka ina kong jiwe ta. Aha di kwe a. Seisi nkuji tese na tiki o sena hino tresi ka khasi e kwa ankara kuita e kaihe tese na tiki kome boru toko ansuko e polo kwane e kai ka uiki nda utasi ya kukhiri ya guritam boru nga eki tese na hii kwe na khana hii e ka jaro kale hii purisa di sirisandi e Rachel Kutu mela huwa tau kara tare hiye ta suri sena ti. Nisi na mburunga he hiya ina khana he e. Tuwede sen akhti no firen duenda kwiri ziki. Tu awa ki kwena unu mutahin tam. Ewi kwena khana he marti mki khosin ane ziki kana ti. Stati na tresi kaku iya ku anka ti angi kai ane ziki tseka no. Borukto kui khiri ya kuk e kumiko tam. Paro a fraya di nguya di a khasi he em kama di e ziki kwa nga ite kurusen ke ta di chinza senji se suri sena di sesta ka persende saisi ya tama kha tumwe mede western zang a sna go de ti ngi kwa di nguya khasi he sautu si di paro a tso ni sa stuwa di South Africa khana ane ki 70% saisi Fraya di nguya a kumwa kwa kwa muzika. Paro e kwa kara kuiti fraya di karti a kumuta ti. Kwa muka kumwa tinazi khaji e susin anisiki te guta. Fly e se fe ta kisen kwena khana he e te sika fraya zi o South Africa si mwa kia ta tinzi a. 285 randi kaarti saisi ka kluruk ensena khwati tse sika mkunda o ki kianta tin fraizi di kaarti adi paro a khasi he 400 randi ki kheri na tiyan tim te borisi kheri oem Lebanon no Israel ta khasa he 22 yuni sika kwankara khwiti nkai kujia khawana kunka tati dorot ai he tesen tiyo Tumuhe kainu huwa makuzi amu kunda saki kanta. Mkosi kuye khasi ya suri sinati Lebanon no Israel ta. Kari ena kada stati Amerika kwenye ndeta kai kuzi ya tekuru tingim. Bori kwa hati he kwa te kwano doru kaya suri sinati Hezbola amu kwenye ki. Tumuhe khasi ya kainu Israel amina amu wako kwa anji kresika kwe kwa hinti anizikim. Kau kusi kain kue khasi he kwa kara kui tia haan Lebanon si amina khana ane ki kwa eita di Hezbola an kwena ku senako kwa ta an kre di nga ojika. Kui henge di iziki kwa ra di ngi doro kaya khasi he kwa senati Israel no Lebanon ta khana ane ki an kara di kui ku ane Ji akta mousa ki tau ni sa hisena ko haan ji kai ku ane ki angi e takho iti no kwa la sen he te no jaru kaya khabana ka koma ko kung sena ko tam. Te akhiri borisi khiri oem kame te ki si ako tin iri amati kwa te ku borisi a te koma ko XK FM ki.
1: Kim cha wole chikdi ya wole nki akhiri ki SK FM ta wole magi ya ngambugu nge wa SK FM awi tangi ya tangi kami kagi ngam ya ming arverten moyon. Pati ngchik de giawa ensezi de gie tamut kama kwa Smetfeld ayak gani kuna ke Riddersberg ke freesta din a kuna sing adi gida tugin am kan ngawsi gya uwa roli kan hek di gim hukin ulia pati ay kunan trafiki ay vi koma ka ong gya ngang hiya tegin khalima ngang kan sing adi gya din am pati ng kan isteni gya tkham kham gwa sa un hulang di gim hukin kuni seik gani kunan yi gya tisa u tohon ay kwe kaw gya mga gya kham sa u ko gya hing di gya chu uzalan kan hiti di gya uwan on khalak yang di gya kuni sa pati ay gani kunan Tikwa aha gang sing agia kum singi to the gi to a kawa kalamanga gang his kalak kum sing agia hofu a gani kunake polo kwane mugugia nova kamagui sa uti saga into the gia one kula koi kain gia to koshi again dea and kunan Nakakao yan tig the gia wa Rachel katu melan kang heya tigde gya o manako kaka yang he gya wan kula yang ay gani kunan kang sing atini gya kam kamo kwe sobe sa ut ang ngawakim kula yang heya kwe tamni tigde gya mgui Fiko makang aga chon ng kang sing agya kam sing uang kula yang ki tibersin akhen tin katigi tibersin firin tuindak ay gani kunan kang heya gde gya mgui ya gani kunan Mai yang kia marti ay chon ng si tigde gya da chugi wana un kula kawin gde gya chugi Kula ya ang hewi si de gya chuki kham ki pangka kain. Plaisu ka ang hechik de gya uwa dila aya cha gani kunan. Kala man ngang ka achik de gya da kwa sestak presende ka sing gya kham sing uwa ngay gang de gya ng medal uwa ste ngay gani kunan. Sit Afrika khawi tamni si gya ngang ngay dagi 7 tak presende ki cha ka ang hegya dila aya gani kunan ka achik de gya ng kwe chawan. Kanda karki yang hegya uwa dila aya wan. Kalimangang kaang ya play show atik de gira chuket tuhin. Fly safe ayid gani kuna gyan ngang ya take 205 in tak tak randi tik de gya per karki ayag gani kunan. Kan ngawsi ka stini gya kamsun uwa strik ayag gani kunan ka tik de gya de chawa 400 kaang he sing gya sung uwa play show ka gya uwa karki ayag gani kunan. Chang ifasin. Lebanon ngawake Israel 2020 ke Yuni aya gani kuna yi at diwita tig de gya kang kre ka ang he sing gya ngwa kama koi tu ngole cha ka ang ke ngay kang de gya ngka gani kuna hong de gya chuwa na u ngay kang aga kula sin. Ang ta kwe ka ang he gege kama lebunan ngwa ke Israel ka ang he fie is a khawitam ni de gya to hong ting ha ag de gya ngkle nong tugan ege ngole cha ka ang aga gani kunan. Kan ngawsi Hezbollah khawitaman ni tig de gya dang Makan agak cunung, kah he sing agia kamsung wa said ayah kunan, kah he Israel degi cuke gaya, makan agak gani kunan, kah he sing agia kam kamu kue un an ngawak jangan. Lebunan itropa giang ya teki gani kunan wajik degi wa Hezbollah ayah kunan, khawit tamani ting hakawing degi un Hezbollah ayah kunan, cik degi teki dihentihan gan, kah he sing atini giya kink akwe king makan agak cuk tenong tuan. Kamsung aga ngawsi Israel ki Lebanon giang mung ya tegen khalimung nga kink a kwe achik de gira twa nga a kama kwe ka ansing giang watu u. U a kwe chi ki ngay kang aga gani kuna ki ka kula si hinka ag de gi hing chung haon. Uam chung yi ng ya akhiri ay fasi de gam chawala diwi chik de gya uwa tiniri kamja dira gya saam chung ki SKFM.

0: teu chiri kagoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ya na tla go tshikuriye go be o tla tsa go je ana go re teke he tsamisi ga wote ke te khune ya re tla go e garata go nom ntse kwe ga bona ntopta tya tla ya go khwal tibe ntse kwe tle kwa tla ke riano nngwe ta go ditema tshushu wa nngwe no tla ntse kwe tla ora he tle o mme ke tsham garana go commission ntse tsamisi ga te be ba le ke tikiti ya tshode sim 20 ga ntse ke koma go tsa tlo dukutu mboronga goti nguri boriti no a go di bible ke tla tsiwe re ha ka ya ga te tsa ka mme go di koma go nte bible ke yake nte do ka tsa ka mme go te comment a khwe na te o tsuna te o tatuna ngana o tsuna tsuna a be ya tsane go nte a tsa bible ke tsiwe te tsem go a mara ana a go di ka kwenye go tie a nja nwa ta ba ga tsa ma na ta tla ke ga tlhobi na ma go nce a mo tete shu ane nce bible go ita nce te go ita ha no tsane mana ta a go ito ana go tie
2: tsa ya ha ti ya pe ya te khala ka dhatso ra ha ti ma pero roe teu teu teu teu kai kara go mana tsa a tamati mo tso se go tsa a beta ne ke tsa nwe ti ya gbekwe mo kwa me be ti ya gbekwe ta ti tsi ya tloma ti hinya e go e shere na hima mukwame nungema pieroro tati ucha ya hanu te koma darahi che wate juru nahi diga te kumwehi te kare ya kwa tia chinde te kata dine te kata kum dinima kumbema no diga he chere he denga he tate kumwa kwa teta nungamte teta mkuri maa kwa echa we kunim ko te kjarita kunim ko te anata tem yekari khoma khoma khwam khoma dwam khoma te yekari nata khawa ko te kena tabe duwa ko te kena tabe u khonim khoma te koro ta khwa njabe mkhoma u du mkhoma tabo ma ta ko ngam ka kham ko ta te ta shona ta ko ta khwa kare na kunitwa ku ku mate khwa kare na kyaye nga ema Truma unta non dank esie. Shanda mat unta non dank esie. Nan em teko kramet him. Tema unta no kramme. Unrum ko. Jabe de koa teko unta tek kabosie tabe dua de koa nam tabai ko teko doom dreamer. Gunino karam ka kui. Uta me him koma shawe. Takon trua hun kuin doom ko mama. Kum kum kratu kain vesh. Natim be sikabo mwa kunu khiri gbe ku ikwae tatete ta kuri hene ikwata tingama sha no tingama de mama be timtwe majuno sha tite kara hamtwe mba mti kara hema gwa ma ya kiye sikamwa mata no ta go khiri no nceng e no nya in khide matomi khiri khide matomi aje shwe tswe ditwidi no tikwata ngama no tokom te thamai ke nyama ko khwete ta khwete Duron emga, muhotoro mahambe, kaparo mahambe, duron eya kate nyamahi, nako kamehe dikuto di keu a. Kama ti, gleko matkwaya kokoe kuiji, ti ukui kwa nge ukwa ti kuki imki, takuno, di nyamsha aka kai. Ta kwe kwa shum kitwa, nge ukwa hatuke hatakwe kwa hatuke hatuke, ane kuibe, Hei ko kako tlim ami ku tema ngeka mjwa am cho watema. Cho hiwe ngam kurima. Nduhu na shan ako teta. Te kwete shan atabe. Ti nganunguri te kwete shan atatano. Yako kuwa matana kono shan kwa te anata. Te nyam nyam nyam te teta ma nduhu ma shan. Nduhu ma jwa kwa matan, make kwa matan, chok nuhu matano. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe. Busha kwa kweta ite kuri ya ti kubi nako nga kwa cha kumu noto kumu sha kwa itowe. Ngeti yako teha khaiha ya kutoa. Chao ya hano, teta ako tete hima. Tikoma kuma kwa aki, kaya dikuto keuka teteta. Doron ema tete karatama. Nungam dikuto ma, hambe, cha kangoro na kore, cha nati kore, choho, ima, nge utwa taku, tao, nge uko tintama, tao, ima, betako, mtuima. Kote mkoko kwa, kwe ha, kune ha, kwe ha, kawe ha, nga kama, nage nge kwa kote, ate gaya, kai ha. Ngaoma, chokwe kwa manatainu, ngaoma ama choku kuteka kuma ngaoma ama kachakumate mkuma ama ngaoma chabeha mangyare kutako kwa shumu mangwai ama oom ama kuninu kuni twa ke he go makoka a ke na go tshama a ke a gurwe ta go no ti wa ta te go kuno tum am dom no am tsho a ke di gang a am nge u twa ti twa ti em go ke o nwe ka ke o nwe ka a twa ntwa ma go tsa ta ma tsa ntwa ma na go tsa a ke twa no tsa si nuti khwiti tsa ke ri ya ka te te ta dikuto angoro kuibe mo tino tsa angoro na go tsa na tata no mborunga tsa ka ma khom khome ta go tute ha ka ma tsa mborunga ma go ha no tsa ka be na mte ya ma nga tem ki kui ku ma hambe a ku ma hambe ndie wa ko te ta ma kai kam kwa ko wo kuri na ko te ma yo mga ma cho uma ama ta ko kwa uma ko te ta ma ngi uma ata te kui ma ata te am sho ko ma ga kwa di tsabasha kungwa te di ompi di a di ta ko sho ma ko be sho ma ma ka tswa tswa tswa tswa no ata ga te ko koru ko te ko kung ti kham am tui ma te ko kuni no am ko ma te te am te ma na da te te ko di ku tu ngam ka te te ta ma cha ta ma cha mo no e ko a tsangoro te be re ga tswa e tswala kwa ko ngandi ya i ta ka tsa kwa no am di ga tsa ma tsino a ga tswa a ke ya no kwa ku ma be ma yo ka ga ga kwe kuri ka me kwa ake ka tswa tse tsa mo tene gberi mo a go hano ka kwe tla yo ka ga ga ga ke kwa sha an a go gwa tsa nka ra tsho go nga mtsamba teta nka o tswa e tla o jana tsebu sa ga timo wata a go ma hambe ba nne ka ma kam ga shi ya go go ka kho ma go go nga ga tswa mtama ka tswa mtama tana go no ga kho mtsi ma kam ga shi ya go no kung di ga ne me ya

0: Kamekesika tin iriyetiki kama kwanti mbadira do en koma kamski kikiri tatina ti borisi kongo kame ni si bori ekiyago ti Monica Nzunga. Yonas berha si mkunda kaika oen ekwa kara kuita kuye akro ko anka tati borto ko ansuku kai hen dota besa kaiti anurti besi kik manda ko kunkara hink ako kuya brown mkhoti mesi kheri agurita. Gye tin vye kek ansuku e khasi e tchonyi di se sa zi tesna di tsam sika am an orko te oa kwenka e mahi genki. Mkhoti tsam vye ke sa isi a kha meho e yo porisa klasi wa o kengwe veta ki khuwa se sa han di tritrik anik ama suri sena ki. Gye nkwiri november kek uyi zi kwara hi. Foslo resta ki te nka o siki kumka ku kumku. Mborongai tesina inhe amza suri sena hita. Mborongai ousina kwa haasiki waasin kaite honer desin randi. Borgto kwe khasi he kwaasin ta. Mokhoti maveta anyaki kare mana kwa haa kwenan wakati. Kana kresika we oroko tin desin randi sei saisi siri e. Am borgto kwe ki kwaangu ta. Gauteng provinsi ke ding die a kwena waka te salot ma tse kweta kite spatre. Yonis berge ke ding si ke tia kwena o tate tawa ana dia sinos tai tite ki. Spatre ke tawa ania di doktere nza te ko kwena. Hana he veti tsoku o sure he. Hei kana ko Gauteng si departement de kai ku kwena de ta manda karako ha na a karatin kawa a ta anya gitin doktere ki tse sika sesa di kom kai ku ha ima ki mboronga zi kouni sa desin ta di ta dia a kwena di skadu yali ere tso ku te mako Jack Bloom a karatin khana ane siki una mu zaro kai ka kwa na ji mu kai te kwa nu kwena di o a Kam kite kuya 3% ki susina tiene mwkhoji khaji e salut ma tse kaita tite spatra siki 14% sika haan tam. Bloom kham me kwa kara khuita e kam jingye khunu bori kham kham kwenan deta yonis berha ki kai kako bori si khwe tsewu kara anka tam. Tuwe wane ten fierta khange khu saisi kwen khana zi a kho in ani zinza kyan kara khwiti bara a uka tse tu sika Nelson Mandela by metro ki tsewuni sa tuwa tinki mkunda zi kwen kwa khwe ko kyan kara khwiti ha zi krisna ko ha velmer gro gro kwen an oroko tinka oji kam velishe no fie plasta ki tinka osakim Kwena khana jia municipale nguji kere kaji nu ka kian kaitin aki anatin tamsiki nwa nkhoji kere ji na kho avaji ana kiawa kaitin. Flak aha da kite guru o di chinda sinago khoji khaji he waskapo profensi ki kwa kara khuiti barata ma tsao nisa yamkutu sinago ta. Te borisi kheri ohem. Kaika ko veta ki te ko na kheri a mwonsi ki firi di kwe a zi mwoko ani zi ka kiaro na di ana kre am kwe katolika kere ka a doropai ondo ki firi kwiri ngye kwi tesina ik e kha. Kre am kwi tesina ki inen fierta ka sa isi kwe na khana he si ko kao kwim honer di ngye kwe na tunwa hi kre am kwe tesina ikim. Kau kujisi ya kutehi kwena areta raprati tamsika na kheria si doropai ondo kim. Firi kwe kwa ewa kwe haa imborunga kwa ki. Kwa he nyehe tui haa kwe dikuwa dikuwa kehem kiti. Mborunga zi swiri sina kwa haa nkwa si tia kwena hoho kwa kwa kia wa ea intam. Seri ani ana kuri kara unwa ki manda kwa huwa di kukara kwa kubi huwa di mborunga zi nkwa ki sisi na him. Mborunga ji kisi na ku ankla ki haa ji kairi e tesi na hitam ki kwa kaiti na waka anka de hakwa mborunga ania ki suri sen vee tam. Te tin iri borisi kheri uem kame de ki siya ko tolfiri e kamari pa te ku borisi ya te kumango XKFM ki.
1: Kim cha wale chik de ya wale nke tinir ke eske FM te wale magia ambu nge wa eske FM a yi tenge atang kwen kake ngam yami kare verten moyo yon esper a yi wofu gani kuna ke kalak tam gansin a de gya ta sube sa bie sa gade kaw yang gya wa norvesi yin ay wan bron mkhochi kang hising a de gya ngawa kama kwe sa u tisa kan chik de gya mkwe tisa mkwe gya ngkaw kan ay gandiyan akunan tisa kang vek yak dang ke a gani kuna ke gidan hoge tisa kang he sigya ya wa mai kin a gani kunan ka chik de gi ke tisa kang ein mho chi ka sing agya kham su a vek in a cha chon ngi yak dang ke ka sing de gi chu gwa ke kama kan dean chik de gi ya wa vita ang hong a wa kama khoi nga wa ke ngui pa de gi kan hong a wan kau yak dang ke ngi ngwa yak november a gani kunan ka him khula chik de gi ngwa panga yang ein ke Fort Fulos ayak gani kunan kang hitik gigi ochik chuan ak gigi kan hun akun. Statu ati ni gya kam kam gwe sun u ki ima chik gigi da chua sa wa tisa ka ang di ima gigi gya hana malich ng gang gya wa tin de sin randi ay malich ng say siya ngak gigi kaw kaya ngay gan dea ngak gani kunan. Mkho chi yung kalimang nga sing ati ni gya kang ta kwe mgu gya kam sun u tin de sin randi ya ang si chik gigi chuki hanan gani kunan kwa ang. Di a kang he a chik de gi ng khautin aya kunan ki swite lan chik de gi wa chalut ma teikan aya wa ki Johannesburg yi gi ak khamsim ta ki kau ka kontak de gi da thon ma lu kham a khuin swite lan ang gani kunas ng ate ni gi a wa kham ku sung wa fi ko ma kan chik de gi ng vets medisa a yi gani kunak chik de gi khautin a department gi wa khason haiti a yi gani kunan kang hisin agiyan wa kam gu sun u ti kang gya wa to kang gani kunan ki ti kho hisin de gi chu wa yi ka hun ki operasi kam sun aga ngau si ki yali ar yang chik de gya wa kha sone ti ai gani kuna jack bloom kang hi agiya o ku ya chi kang ki ngol ngun aga gani kuna ki ga chik de gi ta ku wa dwe ka te ki dri presente kang si gya kam sun wa to aga konda ka Jalut magtikan ay sweet alisin kalimang nga sigyan ng hatig 14% kachig da gi ta chow da kuwan. Blum tinigya o kuyang kalimang nga ang tagi kalagkam kanya chig da giyang nga ya uwa ka krisi ki Johannesburg ay gani kunan ki nisi ayi vikoma chongan. Chikwan ay tuwo nort in fiyartak kalimang nga ang sing achig da gi da chuki kosa nakam ki gu ki Nelson Mandela by Metro ay gani kunan kang higya o gan gan ngaw kagkagan si gagi ang mga kali u habit yang ay kunan. Kamsang agan ngaw si gagani kunawan si gagi awa valmer ay kunan. Kaya luka si gagi gagi kurung korang ay gani kunan kang higa gagi toge ngalo kama kuyan. Kama vel kaya gagi gagi 4 plus ay gani kunan. Kalaman nga si din gaya sing uwa di kang gagani kunan. Cik Choi ng kansing agya kamsin tayo sa kitin ng kaya municipal ang ay gani kuna gicik de gear ka hmm ay sal kunan y ay de gear hmm kawan he kasi tinig de gear chuki hana oy ke hmm ngawa ke kosa hmm y ay de gear hmm wuzalan flag aha kaya varski kansing agya ng yata ke gan agang ngaw chik de gear kali uas kapun ay gani kunan chang hmm ay fasin Akhirang ayig gani kuna ka ayag yan nga dagi chik kwan ay firi chik da gira chukik kaw ka ang sigya kamsu wa ti ka ang gagi Katolik kir ayag gani kunan ki statuan chik da gawa ondo ayag kunan kaw ay firi chuan nga yag dayang ki ka ang hi kaw da gira tuan ngalo kama kuya gani kuna kwa Ngalik ayag kwe ki chik kwa yi ang sing da gira chukik tak kaw gya o chik kwan ay inan fiyar tak sing da gira tagi kwan ka ang hi kisik da gira chukik sa kama kuya kwe ki gani kuna kwa yi firi sing de gira chuwe ngu yin sing gya ka kama kuya gaw ki ngulang aya neha yang sing de gya ki wana ngawa yi kalima nga si tini gya kamsang uwa kharin si hong aya kunan ka ang hi gya uwan wali aga chu ta uwa gani kuna wang ngawa ki wuzala ka ang hitik de gya uwa ka ang kasi ki gya wuzala ka wang uya ka hong sa ka kama kuya ki gaw ki kalima nga ka ang ka hi krisi gya nga uwi aga ngulaya wam chang hum yi ng ya tiniri ay fasiri gam cha wala diwi chik di gya wan tal firi kham cha diri gya sam chang hum yi iska FM

geheelloosso mosong ang se ngamke mmuli wala komtike tine kwa 43 minute ke konke radio xk fm wala kita komtike wala kitam imge a fiti ka ngo mko program ke ba donor da kha ma ngi a tshwang ya ge a jabu nga ke wuli wa mi a elmiaritsli anje kam ge se kwa Timusi ngola qoma nge tshidako ke sila mprogram ha ge ta a komishala nga ba mukugi ka ngwe ka bisi sika ge ka tenqa ngwe Timusi ngola qomi ntshwa ngwe ba ndame e program ka ngwe sika ntini a ngqoqa wa mkoke wala si mukugi ka qe go mkoma ke kongke radio XFM ma tuisa mukugi ka sa u kuliti ma mprogram a ngqoqa wa mke go kuma ngwe wala ngimsing yang ke tshwang ge ta a ngwe ba yam a tike ka wala tshigge angam awa yalf iri mgita ngora khabenga ya woliwa yalfu program ngi akala utom ke wala silam ya gya kom ke journal a program ta anje gam gya sing kwa mde wege ngi fitika ngawa yi examen mgita ngiri ke ngawa wa jun mande wa kong ang kaling kaling a examen yang sekolah mhege kwa agala chimbusi kawa sisi gagia wa mge muku gie kwa chusen hi u examen aya real sisong katige a sekolah mangkong kham u konya wati hi mha tuisa muku gie kwa ngha kwege chimbusi lagi chua ngu ate kagia gomeng anwa mku kawa si program yang tibigi awa che bunga chibisi ya tungki ngay e program yala kia chua ngu anji ka ang tenisang nso agni ang wa mko sumano ye agi akwam ke ngulin yan aga sumano ka ngaw sige gya ukamam ke kak aga kason titi kitke ka gin ukamam ke ukwa siyo wa te ka amko ge ang asam tuyat amko kawisi programa la kya chwa ngang magida wa jwa kamo ge bunga wasi mga gyan aligom kumagi gongke radio XK FM igeta asika mga bami a elimia ritsli nga wali hewa tini atike nga si kawala chi gige ang a uham yeniri hingam gita ang na kwe ta ang na kwa chimtini ki chwa gumit ang wa kwa program sungi gang ngam nang magi kwa gyami ki kong o yamagi kwa chi gami ki kong matini atwisa muku giga kwe kwa nga wabunga chimusi mgita kwa gumit ang wa program ki gang kita sa fita tadura chi gigira sa kwe program akalutu amki wala msingha ngki Yeah, John.

Vincent Gordon Muso ngage ngamke muli ngwala komtike tine qwa 49 minute ke konke radio XK FM chimusi ngwala gita komke ntine ke ku tshwa ngqanqa ngwala qwame ya gethi gqako ke sila mqo program ya anke tshwa ng changa mge angwa asimthe a program wa anti ngamtine ge asinqwa ke mdewe ya afite ka mkugi ka kwigala u examen ka ngosi ke mhatwisa mkugi ka kwichusi ngi uwa mdewe gita ka ngosi gita uwa dewe ngayi nungu ni kuna nke i fisi se khasonte ke mkugi ka oka ino nga kakata mdewe chigengsi nga wa atisi nga wa ino ngu uwa kakata kagia kwa nga uwa mdewe ke chimusi ad weki kikasang kwasa heke understanding gita dewe gita tota kwa nwe daka kama kwe ke gya o he ikan wasi se ni gya ga yi examen muku gika kwe tutoka gika lungisa ngayam kagika tutoka dahlaya che mpani nom gengsing he wa gwalo ya ehe dewe daoman kalmang gya nwe daka tike ya angkong understand ukwa da wa chimboy ka wa bilongi sang aya wola. Ngeda ngay, teke ke wola si nka dewe panin nga wa yi gihin ka yi wisi si panin nga wa kagi ka da wa yi examen ya panin nga wa yi gihin tuto gi ka lungi sang aya sorho, mga dewe ki kakla sorho si ngay unwa kagi dewe ta da wa ki khanuhu gwa lakwe da wa gihi a nga resta ka teiti hagi tuto gi ka kulungi sa ya examen chimusi chitini gito kwa ngke chimusi da wa kopani ngwa skola ma kopani ngwa chi kik ya ge ka ku dang wa ngin ka kwa ya stress van chiba ngi ya ge ya stress ya tot ka ka kamu ku wa ya anda ke ya examen van chikala ka ngita a buya ta kwa tutu ge ka lungisa nga ya examen mu ku ge ka sing ka kula ina kha problema ngwe yege ka trek ya anda ke chimusing ki chong tin wat ki ge thora ko khama ko usyo ntsor kho ngwa ke chibisi ki dawa tin ge ang u wa ngung ka ma mso ho ge ga u ke he jela u ngwa ngung he o he ngung ha wa ka ka ka tin ge ra thora ko khama ko syo van ge da ngega chi chi ngam ya ma ge da ge ching ngwe ke he ma to ke pasi ya ngung he ka kama o he ka khwai ha kai lmang ka uta ya ke mka da ka ngwa gu ta ya khwai ya khalu khama khwe du dang sing ha gin ka to ge ka to ka tsa ya gu ke singa ti sela tene ge ta uta khawe ka khoko ma chi ya he mku ge ka chi ge ya klasi ngi ga chi ge ge ka bala even khawe da ang ge ta to ta ke lungisa ta mazi kanga kya kuba sa ajela nung kan geta tutu ra khaba ngala ya ntwa kwa ya skola vi kwa maka ngha ginga aghala examen wala ngeta ngiri examen wala kasi ka ke trazela wala ngha do ka ke trazela ya mak to tutu ke ka ke ujela examen ala am vanchiga la geten bu khama khoya am tin geten ngalin ngal mang tin examen rigaro ko is khoi ghala chikwa tulati am ka asita gichwa o diga kuwa tibushuka diga wa o tachi singa chichi gala shitoka tulati ta kaguma ofuguma chita kageta nika ama sa kami nonda kawe cha kwa ngumi kwa wa skola he dinga gala hatu diwi gingwa gingwa ovan na chicha giti kisinte kwa kwa kyo shitoka tulati mi sila katili gito tata wakha chua chuu examen wala paringa ba examen tama ang paringa ba gichi gala he ya amesia kakwa wachi jela singa pendela tini gita a furluar u sorho kawisi siga gyan u wa ngunga waka kata mso hengke he ya angnuwa chu he daba gihe a kampringa ba kawa mke waka sun aga tuwa chiki daba lama ngita ki ta kangung kuya ngungu hentele sorho geng sing uke chimbu si even kawe chu real sim a da wakatatini gita a ka dewe ka ehe
dawa kopri nga wa eksamen wala tuwa kuku pasala chudu dansa nga dawa nga chuke gya kata agmi chua astrati ngu kakua gya chu kaspandera wala krisi ke chua akka dawa gerel sike eksamen wala ng akha kwa sika ma chua agisin gengu gya chu khanu tete agi kuspandera chu muku gika gya khanu wala eh agi alungisa ka eksamen van chimba nga chigri gitini a kwa kama sekolah kita mana sekolah kita gelar tua gelar tua tak kaya enggak aku gelar ya kasih kata sih giseng a apa salaga ya aku latih dia ehe ya kalau dia cuci depan nggak lagi ka lungisan a fakang nuri kalau dia mau gika gelar wala tu aman nanti dengan angkuan lagi cuka tang gua terag lagi buku tata doh kasih ke lungisan kong kong gua lungisan wala kong kong makata doh kasih hituan cuci sisi tak kuwa eh wala na wala lungisan uci gak gika kagawa uangi. Nga chichi kada wa kereal si ya ehe dewe tuwa kula a hoga examen a wola tuwa spandera tama kwe teti nausi ki chu gya khanuhu wola e he ya gya alungisa nga ya examen. A chichi atine gen gya khanuhu wola e ya gya gya chu he toto asa gam gung aga wola ngay mchi teti ma ya gya ku tsaavan koko ma ngapari nga wa ya kapari nga wa kagi ku uku chow. Nunga anwida ka hanuku guts akala hanuku res muku giga uka kumaga guts atatwa nungu dwika energi jhege ka gya ke nungu kataya nungu achicha nungu dwita ke frafres ya mana kataya achicha tutu ka giga konsentrira ya examena ng taka chiske ya kwa u ka uchia du teti kao kanchi giga kwa ega doha ngole kam kam giga kwa doha pala pala nga skola ya kula khanu khutita ya tuto giga a khanu khugu kama nga tena guma chach achura nga tena kang nga even kwa chigi nga klasi nga gouti ni gita oa gouti ni gita gya ngung gouti ni gita gwa gaa ha eksamen na tena kwa tuto agi ka fokisi tam gini singa uchi singa chichi ka hankang wa chikulang kulam heke a deweki kika a singa wa deweki examen awola muku giga sun o mtima ma tuisa muku giga chu o ka kwasa mdewe ka understand o mdewe ke khadiren da examen awola mu o mdewe truka focus yi examen muku giga lungisan aka giga toto ka laya wa ka koko masiga muku gin kwa asa awola si bunga chimbui imgita sun kwa kom ke tang su pam ke wala kwa kome mchi gege ke kama wala ngi kwa chi ge hewa yaf iri tabi kam chi gege kama wala la gere ngi kim chi gege kama mko program yang ka kwesi wala wa yalfu program ngi tin gita kalo utwa mke wala sin la ge kom ke journal ka program ka kwesi ka tin gita kalo utwa mke wala sin la ge chong muku ku ali bawa mko mage kong ge radio xf m hatu sa muku ge ga sa kuli tema mko kangu ma ngi ka ge chi ge tenang kau kamu ukuran malaya bunga kemudian jiwan agam kau kemangi kongke honor and silver masih bagi nyeha mugu giga sa kat krisi katanya gakal utam ke ulangui hati ke icon.

Masterman aya muso ngeke ngencamke muli ula komte ke yao fitwa tin mani take konke radio xka fm komke ula ke khamem ke gawa program ni agya komke journal ya program chimusi ngchi gamge angwa asamjwa ya program ke chong kanu si gele tine a ukhama ke mdewe ai vilongi sagani kunam anjika nghe skola me mdewe masin ke skola me ge agala examen kawati ke ge thogwe kama kusio dewe moku ge kakwe respect la examen ya real season mgita siti ke anjika mge nghe kwa wali wawola ngau ye kwa uha kanda skola ma ya chwa ke kachwa ng ke yela khau dangdang ane kama gasing kwa kabi sisi geta u kama manila e hidawa alungisan nga ba kagita u kama dawa ka yan ng tumasim van disiplina natin ito daw kwa ng kama kusiyo ke chimusin ki chuan ngong ko ipanin nga ba dawa gika tene respete la ya vilungisa kausin respete la skola ka ya real sihin Mgita ngayim, real sis nga ang aya, awa u, tinikwat iti negative impact ki dawag a ya skola aitsla. Mugugiga wing ngayon, ay dawa mugugiga tuwa sa vilongi sa kausin, ya Manila tuwa jala, ya Manila tuwa, kalamang nga dawa ang sa utawang nga chum, kutka ki skola. Cuma saya kau kata dawai sekolah dawai perluar kamu kui ya vilungi sam dah tu komisi ini kita ngumi kat eh dawai mak tua kita vilungi sak oke kelasing ma sa vilungi sak om hasang gigi di tua kui kecim aku respect la vilungi sak om di kama sa jumui aku bika tua kui kecim di sama aguli askola kuna he sabah sakta lagi kah tua sa dawai dewi dawai ng Sikwa, uga akwa chu ya muku giga uga chu. Ya kikla ya hong. Kasi chiso patika dawa ehe ka onga waka ki ngay. Dawa chisa ngisi onga wa dawa muku giga kwe kukha skola van. Sa nika ya disiplina. Kwa kwa. Ta chisi nga chichika hanka tine watike gi togu. Kama kwe usio. Skola me, chimbui muku giga kwe gala o. Examen ya real season. Achu. Respete la uwa gita toto kwa kama kusio kama hagi afitika nga ba onweda kha aviesa kha heke latichi mgeta siti keke chimbu si si towa katu lati onweda kha aviesa kha achu uwa examen ya wola latichi nga ba latichi a latichi ka sonder fersko nang kabachi kitini toto kwa uwa Hula ngaw, kika gicha kama vilongi sa kaosong. Ang askola man, hige eksamen awola, ang takatiti asoko kika na kamaywa askola. Eksamen kamchi dalawa. Ako abitets ki skola kuna. Kapat kiki gitro, kung kama ko siyo ki, ang askola man, kugi kukugi, ang takam ki skola kuna kamawa, ang takama. Van mukugi ka, uavisa ka ki eksamen awola. Toka wachige wa chijila sun. O latichi. A latichi. Kalima nga vilongi saka o. Ngata ke ferde dilektu na agisin ke. Mchima penin nga ba. Ofu ima gini chu. Anvorti u kwa frastel ka kikala. Tamo kukika kwe latichi. Ato chigika kika. Awana gwalo isi. Tredibi akta ka. Panika asan ke ake trazala ake trazala. Awala la. Ato ti gigi ka first time chima sike ferdi dile ka fur di titi dan ti gigi da wata gita gala ofu nul mang ay la ti ti di kama dar ti ti sike kama ata adwi ta watsu on we da kha avisa ka la gaga o kokuma tam mogudu ka gwe ti gai akula ain tle ka rieda ya e ti gigi a tikanga a
ngimtinga mana acwetsa skola afri skona ngawhama ke latile chicken am sipotena tula tika mukuge ka caki tubide kanchi ka age ka khala ka age ferluor pindi ka khekala age ferluor daga bachige him uhu thawisin khamakhu uwa examen mukuge ka kwichu fiti ka nqaba ka nqoshi gita uwa chabete chiki skola skola nke onu daga avisa khawa chichagim gengu vindika banchibusi muku giga nguka chiga biti chike examen ayalu galu akwasa ukama kwe a banchama ng examen frastel gisinge ya e nchama ng achi gigi nguwa gala kama ira nge kehalfu di nchama ng agatwe ira gisinga gang kawadri ira vilungi sa kawakama ni gita akam awala la vilungi sa kawangu ya ehe skwa nge kama manira di kama yefura ang tuwa jala kage lati chigde to chigda tu lati aga aga wa ya glasa la kya chila ganti ni gita uta chikrisi agita atra jala wana akwe kham eksamen ya real si ye wa kucha bitich kiti kama ang he igi aga la chisinga chisinga kampere ngomge ngge ngege eksamen awola aligalo ofu ya wola fur ke he bilungi sa kosin kwa a ideal frastel aper nga waging he ata aki tia kam gua pas data tia ng kula onu da kabukus ng yege he a gawa kula am pasin ka chichi ke haging hige kang kuma nubida ka chikis kwa kalatu a chimusila nga kaya achi gege a habrege kama a penny a lineal ka singatiti ka hankang chimbo e ngame ngi igi kwa o kama ofi ya gala viskin din kala ngi ngama gito kwa sindi kia lgu lai tang sisi mjusi ngito kwa gya kakwa chike he sa anuida ka kangwe gawa amesan ko kwa ina ka onuida ka papelusun kama ngi mteni kwa uhama kwa tutwe firstan vi kwa maka anta gala tam hansita ng afkiki afkiki tina problema ngaw kehe si gigi nga ba akika kwa chika ati ni afirlur kama kwa pindi vilungi sa kao hagu akhanu la am ta angai gawa pini gre ta ake zero at least kama ka agi ke lungisa ka agi ko gala ko wana ko lagi pindi ma agi ko kong na tamazi. A afkai ki nga. Kanka o ta. A kang nga gu zero. Ta adrepo at afakakala. Kamang gati na watsiki gya o he adrepo. Akhra ta lagi kong ang kong fasi. Ta chisi nga chisi ka hangkang tini wa. Real si nyo itini toku. Kung kama kwe si om toku respect. Kama kwe ya examen a ya wola. Mahatagla selefoni hong kim jusang. Examen wola. Telefoni paning ngawa si ten toka tulati cell phone kasi amang si gigwa na ngawa kei bilong sa kaungo kita wa kam kong ito na examen sa kita nga aki tang halimang si gigwi si togo dibi ka nga even kawe examen mahafa tuti kukwa ban si kikaw ite kiki examen wala ato paning ngawa te cell phone kata nga klasi ng ta atuwe ke respecting a real siang si honi gita kula o tam sorho examen wala khama gahu afoni ku kengu examen wala am telefoni ofu tskwen ke tsu di amang ngalman ngwa tuchi khabre ki ki tingwi teita la ipani ngawi gigalan am kai wiki ataan hiyi tsu tot nag agla to nga tsu teiti nga agu khafoni respect examen a ya real si ya ng. Mtene so kodang nari examen wala apaning nga wa agi tunga a aye a akas. Nchi sila chisi nga nga kama a penny, a ninyal, kama a pokluti, a eight fear, mjusang hila. Kaehe a nwida ka examen a wala. A chichi a gengia a aye kasing kang kage examen ay wala.
wena eksamen wola si tuwa ka tula tika asita lieni ya angwe ka hong. Tso kwa khavona klasi, khavona skola nge klasi ngun etfe me kula ka ka bali bali ana etfe ka ya lieni ya akofu kasi pokloti si kula aka aka angwe ke pokloti. Eksamen te di sorho ka agita gitunga a aye kasun. Wanti sega tisa tuwa ka tula ti. Peni asorho peni a ehege akwama yang ati ngawa skola kuna ya manghala mangage sinke ya kwa peni duma. Asorho ke extra peni geta kwa agia ake kanda wola wisi sim. Masto tu lati ake a lieni chwa khadiranda tete i igi kwa gala. Ke kamawa khawe kama a talingui di kamawa undervesera kwa mi peni kwa omkala mga undervesera nguya iwa jila. Ya tuisa amoku kika nguli na fupeni kiko. Ta nguwa kwa nge anuhiti kike eksamen wala peni nga wakita duha kupala pala tona kasengkang. Teta ma nga nga tuwa peni. Angi kalau tala nga agisin kuna kwa gala. Angi nga nga agi nga gala kwa. Ingo gala tuwa ta akang. Ati na kifir luar pendi. Ta tina drepu kam. Muku kika seng hi u. Khadira da eksamen awula mti gama gira trawe belangri ke kama kweke mgi trawe kwa kama kwa mwanda kwa mwaka kula kula mhika un. Sholanga seki asavi lungu sa kawusun he a respect eksamen a real si. Katongo eksamen real si kong konsida tini nguwa skola real si. Sholanga seki a respect a skola real si ama nela ehe atinji bingo disiplina tini gigi nga wake avi lungu sa kawusun. Tibi sisi gira turutan kwa eksamen awula mtama zika asinua o wuli wuli ya. Hiji senga titika hika nga hea aktua aka anda o respeki si kula nga wake avilunga sa kosun. Kula kang gita kwa waha mistake nga nau. Ya ehe ka agia o he ya consequences kwa agia kafasi. Tamu kukika sengi u mtima akal utwa mke eksamen awola ng kan ngaw si gita u kama mke. Discipline na gani kuna. Muku gika wik kam u eksamen a real si. Kafitika si. Sor hong hong. Chibi si si gito tro. Hoto uwa. Kalasin di a eksamen a gala kwe a. Ngang kama kwe. Tamazi. Muku gika uka. Gala nga wake kacho ho. Kuga wang wakila si ngay kacho. Kaya juta underwese rang. Koka first na kwe a. Kulaka hong. Yela eksamen adlo itwang nga katena adriki ya kawa drain a nga ayela energy tang anghang nga katso katena emotional si katena ang bua akoto to a konsentrira a eksamen tamu kugika o kati bisisi nga tutro kang kaya kang tutro kaka to respect eksamen aya real si kuwacin nausika ang hitog hamakasyo kichimbo singi chwang wole singi mgita agun angam ko program ki gang magira sa fita ta dura ti digra sa ko ehe program tene gya kalu tom ki wola msnga nke ya chwang ekka

adirende examen mukugi kangi klasi ngu ke ikwa gala. Aktua tini nga angwa ngwa bali. Ukwi kulam. Even tatalo kwe kulam. Wanchimu sila pa nga wa aging focusi. Skola vi kwa maga aging nga ao. Ayela da aging ga akhanu. Hingi toto gala a examen. Sorho ke agera turu te gita lungisa ka a examena un vindika an e ke afkeki van afkeki tina problema ngau. Prastel gisung ufaka gisung kakuti gigi kwa afitika muku gika galam. Halama ng vilgo sa kosing gita kwa kakun ke kama wala kama 5 to 15 manita kwe akal hadir khana buku ng voor ke isa kwa ihe ya pak weg i buku sing hevilong sa kos nga an e examen afrastel sing onal mang si ike dir kan to i buku sing ta si geta ka ike nea ike examen frastel ta masi akwak ang akagi ka gala ta ka itinin ka ta akawaya voor ka ihe agi agala si gya ta ike kan si gya kan sa ka parin na wika fitika mukugi ka gala. Ati si si ga kon kwa a sa ti vilung sa o ga kon kwa a ti he ngamang agi kwa ke firstan ang kitsoang ham ta ati sa ti ge iman ko da tama ko e bar mak tutu gi ga firstan u khadial tama e vilung sa ka ola kon kwa ya du ta kwa mo ku gi ka ferdidil mu akan apa ni ngam a firstan wana tung ke a firstan fur ka gi a bala. Chimba ima gi kwa agala. Chiga agia nwidaha. Atina afra vilungi sa kawusin. Kritsa wangham. Ufukama ya ingwa ahawiki tusak ki examen. Ligalola. Kritsa wangham. Ama nwidaha extra papir. Ama nwidaha frangu chigikang mwakatisa. Atina akan. Van sigita kake rekhala. Chiga ferdidi lagi frangu kagi kifirstan o kama extra papelo agi nwidaka sa akwasa nga baa. Chisinka ang, wasin kulam hika e. So langka singa agi tuturwa kama u examen a real system. Chibisisi gita turuta a hutuwa nga baa. Ke wala sing ang, wala isi tinigi kwa kakungan kwa migi ng kwa. Agi tawana frastil nga wa in iraga ang awana nga wa in kihalfu awana nga tuwe ufu awana nga wa. Kwa yae kwa kaho ke dri irlang asin agita gya khan nuhu teti yehe a truhe a dir khan ua kanda frah habi anvorti u a frah kwa kwa fartan agita atisa kakwa nwida kha a hasta kha kang mwase gala usung kasi tu mwa ufa kang aloga ngang kaan agi khan nuhu kansi kwa awa resta kha hige tutuhi nga agala u examen. Pero wala ang sige ka i, wala ika sige uwa kamsa kung ya, wala kage kamya ihi, i gatame ipeni, tasi nga taan, ihi, diwi ikanusang. Apa nga wala la, fuwar ka vilong sa kawa kama wala la, kan nga kwa i-deadline nga wala la, apa nga wakamanigi ke, kemana, fuwar kasi nga ang ihi ikanusang, ako ta doka gaming agi manatuan, even fuwar, awala ang. Banchiwi sisiya ka kama wola. Na ke ehe ama gige galatoa. Mak siya ker ka achiwi sisi gita jela. Apa pelo hong maad gita turute ima ki para gige gala. Uya ma gite wana ekna ekstra papila. O hong a hila papira ang tutura fol orde. Sorko ga aku gita atinin atiki fitika ngawa aku. Ke ehe si gige lang hige a mchigandit a ya kasang un. Hechige si gya tutu apake kwa kwa ngui, a ngui hasta kata ngui nga nga frage ka anwurti uwa. Sundir ka agi ki dhala kukha wiswa merki si nga mjuchi maka e. Kukula ka vilongi saka okwa ngui ke mchi gandhi ching. Sorho ke fuor ka enhandak a frastela un. Abelangre ke details singala gita gya wala aku gita gya wala singa ya umci gandit kanu.

ateke kwa ehe saka ike rigaro kaga ikhai toan chimo toan ikhanu ha ikhadibi khan khan kwa normal ha kha chong kama mai tuwa ko di kwa sika ge ikha gai wala kha he nga sorgo ke wala wisi si chim ko ka sorgo afristan afra fur ka ge agala ka sa ko afristan fravilung sa ko wan chimo skulam gita tota kwa u ha mistake khisi ase kwa afristan fra ta kwakwedi sa ta nwa gala usun uwa angwa mahala ta chi singa chi chi ka tina bible langre ke even gawe o khale mang ko he ama ke o avisa kha mang mang ke sa khuya angunqe ke qhi he ke chuwa chwe atam he kuba ke chi chi gala kama agi ti ga clinic ti ga ke ngum afra ke ke mas akawa ta gawe doctor brief mas kuba na o fa chi ang tuwa ke skola ko na ta first time ke chi kwang asa akawa ta tuwa kan chi gala tofu bilong sa ko sa ta ke skola brief ya unga ba clinic kuna he kula khawi siwa kwadubya ka awe usi chuto a doctor briefi la ying buma atena guta gudubya techa skola kuna chit gahana kula nga ka gita ka ke tukhang ya ehe ngaman sa ka ke tubidikan sa agi gala faka ke ehe aktul gala atama e sa ka ata agita agala mungkulu o kama ka akege chi hukwa nga akege ka akege chi ge for all examen awola sa muku ge ga sung u chi ga ma ge da thoda ge kung kama ku siyo ke chi busing ki chwa ng a disiplina ang ha real si sun chi si ge kong kwa age ka tutro ka kam uwa wachi ka kwa sa kama ku uwa ge ka dirin da examen aya lugalo ang sonder ina ka mistake sooner ina ka problema ya avindika ake examen ang hugala asing hi kalimang kung kama ko siyogi timbu si e ke pringa aging o ng a examen ay gala kuya uha kato ha gala nga waki kang un wa kakukumasi kam kutinigin kwa sa awala si timbu si ngira gunung ang program ki gang mga gira sa fitam tidura si gira sa ako program kalutom ki wala msinga ngke yachwang.

Diba kai wa muso ngang he se gengam ke mwoli ng? Ola kom ti yal fit na wam 55 minute ke kongke radio XK FM ngushpam ke 5 minute ng agisang ham o chigge ke kama wala ngin kwa chigge he wa 12 irin iwi ka wala chigge angam awa 12 wala sila nakam chigge ke kwa sa 12 irin ngam program ngi tine akal utom ki wala silam ci dige ga bam ko khosi program ya ga kom ki vadisan mudviet a program ka khisi ka tine akal utom ki wala ngi ngwa ci dige chang muku ko qale gaba mkoma ki ko ngi radio xkfm ci dige da sam ko le jam program ngwa ci dige ta a kal utom tamam amate ki bunga moy ge ku ke sikama qaya program ngi tuis muku ki ga saka khisi raal skola me kimchi magita kal utom ke examen ya ola kichi musingi chwang kya ukhama respectila examen elishiko wakang hem ke sa wala sing kichi musingi ngira gum anga program ke gang ke ta sa fita kola chi ga kham na kam chi ga ya sa tom ko tolfirin ngum chi dira chung anga ko khoshi program ku ga sa kuliti ma ya geta kwa kal utom hum

Kenzo wala gitsik de ya walik ngi tolfir ge SK FM to lo magi an ambul ge SK FM ayi ta ge tan kuma ge ngam ya mi ara verten moyo bisa ke di ko yangi un norvesi ya kuna brand mkhochi ag gi den un yonesberg ay ho fu kan kan he gi mu ti sam ko gi ko kan ti kan de ya kuna hista to gi chu gi sawa vege a cha chong ya ga yang ke sing gi da chu gwarin ama kan dean kan chi gi ya wa nga hong kan gi ko la ka khano ke vala yi sing gi ke wa na nga wa yan thompson a ga ngo shi kan he gi wa ngi yang kan november ay ga ni kuna tin gi gi ngo la yang he gi o chi chuan a gi ga ngo cha kon analyst tapi yang he chi gi wa o kui hana ka gi ngo ya wa kalamang ka ke hofu ai gani kunan ke chibisi kan chi de gege nga ga ge kwang to wa chi thang thang ka hiya chi de gege o koi bungwing de ge table 2 ke jot ai gani kunan ka he sang agi ya kham sang wa ga ka ga ngau ka ge ge ngi khali khabi ti ang a kunan ka sa ga ge tinig de ke statu ai sal ngi agi ge George aya municipality ti sang agia khamsang wai chung ka hi ga gi gi chu ko kawa u ka he khalman ngang ka sang atin gi ya khom khom u sung ti ka he gi gi ngo kunisa wai chung aga khuna bunga yin se gyan ha te ngi ya ga ki a ga ni khuna ka hi ga gi gi thoi ngalo khama khoin ka hi ka kholi gi gi thoi kang he ki kholi khama khoya chung aga chon burger meester yang he gi wa kau kha municipality ti aiwan I think bonman kang hiya chik de gya okuyan khalman ngang kan ta ke tho hm ai ko ve ko ag de gi hm dambo nawa khabit yang ta khunan ta se gya thomson de ga aga ngo de gi dan hwa cha wa khabit yang ay gani khunan pate hm ai tia tian khalman ngang sa ag de gi da chu am ka he bonman gya okuya bunga en khalman ngang ki gam to se refir ay khunan kang he ga gege ge ogang thom yang hiya kholi thwa kan thama khoi alam ngang gi atene gya tham sing wa gani khuna kwa ke khabi ta a khuna kwa ang he ti ge ge ngad ko ni sa mu ge hm wa ge ge chu kho san chang hm ai fa si Minister yung gya wa kam ka panga kayan ngol dulugeng ka gani khunan Ronald Lamola at gya ko ya sit Africa ngol Kenyan ai again khamsang yi panga kay ka ang he gya khali kam ko u economy ay gani khunan ki ngol cha ka ang kismani gi chu khamsang vi ko makan aga chongon Kenyan ay president William Ruto kang hiya chik gi ng kam ay kaw chon ke besuk ke sit Africa ay gani kuna hi gi akin ka kwen ke ngoli cha ka mani gi hong ya kwe gong hong un ay ngaw bi sa khay tin. Kalak tum gang hiya tine gi akin ngawa President Cyril Ramaphosa kang hi gi akam sing uan bi sa khay tin ay gani kunan ke chik gi ti kang hi gi ng vi kuman aga chon ng gi chuk ka kwen. Lamula gya okuyan khalaman ngan tegi gya to hung kam ka panga tegan thwa kam kam ko sing u economy ayan hung kaman kichik dege vikoma aga chimbu dege ka chu hanan kang heten gya khali u besa khaiti hung aya khunan wam chang hum ye ng hiya talfiri ai fasi degam chawla diwi chik dege gya wa yeniri kham cha dure gya samchang hum ke iska fm

Love for love wa muso ngang si gingam ki muli wala kita kwam tagi 12:41 minit tagi kong ki Radio XK FM si musing wala kita kwam ki mtini chu agmi ang wa mko program ya agya kwam ki chibunga chusya tung king hi e program ka krisim kantini ki Okong wa kichibusin ke gichwang mge tuisa moku ge kagwe kwa ngiwa kwe. Kichike he kagien kongkha moku kwa seo kichimba kage u akali mkha aga kashun titi gani kuna manila ehe mpere ngom gen kham u moku ge gatuturu kwa kuchu kulu u mkha. Ngeta ngeti keke kakhi moku ge kaku ofu kashun titi problema. Kwehe ngalmang ang maghihi to tutujala kakwaka wati gihi kwa kisa hongi kang atiti ay lang nga na tsi ang hongi tang nga ba kwi tafer al kasing gihi gya atit kwa kim

ngisho kangi thathatha kwenqhama kosho chimushing amageha nqhama kugiga qhayi sana qhi dikamawa chinqhi dikamawa qaqhi kaba ko ehe kaba qhemsho ke thathatha kwe ernstag qhama kwe namgida ngirike mqaqeni khona nqhaqhawa kanqike tini ke thathatha kwe nqhama kosho ke mnungungani kuna wanikangi ita wakawa kungungi kang taka mkugi katutungu kwa mao katini kita kake kwa gang taka mkugi kagia kukahi kakahi ufuti singa chisi kwa nkwangwaka kakakang kwangwako kake heart and fall ke stroke kawachiki nkwake kukuma akwa takuwa chijilasung tam kita ngay kan nga kaya kakakasong titigit ako ang kama ko usyo. Ngayon nga din, ang kwa kwa ma 24 hour, kwa ma ngawkam ka kwa magdikam van ka pomba o yula, yula tuturgi ka gumi wa ang nung, kawa ngung kikang. Ay, hila ngung usin nga anay ati kaya akay. Tachimba akawa kakasong. Kagita tuturka kwa ma kavi kwa ma kaang. Takawa ang nung, kasing gising gani kikang. Kau kau wish sih gak aku makai van acu ngaji kau wangung aku nek kau wish sih gak enggak nga amongo si kama aka kama kama asana uke acung dusun gua sih sih lah joseng kalang kau kau aku teku nek kau wish sih gak enggak ngui magi sa aku kau kau kau wita aku kagi sih ki problema. Tama kuki kagi wa hasuntit problema ki anungungwe agenunga wa kui. Kama wa akagani kuna. Kama wa achingani kuna. Kama wa aasana. Kama wa ufu akahuko. Katichi erinstak problema ki anungung. Tati singa chichi ka hankawa. Chiki pere ngomging singa hi u. Fitika nga chimbu singa. Mukuki ya singa chima matuisa. Mukuki kagi u uka vindika u. Riksi sa ang nga humo kugi ka kukakahidang. Mso hong, katiti ka hangka ang. Wakakulukuma siya mtinin kwa sa awala si ang timpuing. Mgira agamang ang mga program ki gang. Mwagira sa fita. Tadura tinin sa tigagira sa ako program. Akilutom ki walang msa nga ang ki yachwa ng.

Kimtso woletik de ya walin ke yenerege eska FM tole magia ambu ngewa eska FM ayu tenga tanga mika gen ya min arverten moyon ten drut district municipality ti ayi gani kuna kan ya gya o ku ki an ya wa pati hm ya kwai ti gi gira tsu ama gani kuna kwa hm kan ngau shi gya wa ga aga ngau kan hitik de gen ngwe tsa ka kholi thot kan khama khuen kan hisi gya khamsu wa khabit ya ngai kuna gani nga kwa itene gya khamsu wa bunga kan khalma ngam kan hisi aga gya tsu ngi shi ya bunga ki tsu hm aga kuna he yig de gani kuna ko higia fela kha aga kunan kang higia wati kang aga chongan oko yana ko yang gya wa Herman Petrus kang hiya ti gi ngwa o kuya ti kang aga chongan ki mugu gi ka khams wa kan nais na aya kuna gi ti gi khurit park ke kandal lar aya kuna ki olifan refir aya kunan yi atini gi ya kham kham go su wan khauka dam aya kunan ki ti gi ke stom draf aya dam kuna ko ang hit dam aya tek tang gi gi tro gang kama queen bungo ing gi tembele to ke george aya gani kuna ka ang hit ti aga ngau sing ya kham su wa ga ka ang gi gem ko khali khabi tang a kunan george ay municipality di gyang ya tegen khali man ga sigi tinig gi bungo ing ki sal yang higia wa bunga ay wa mi aga gi kang his atini gya khamsa uti kang hig gem gu condition please again ya ta ki kaps flag tan ya kunai gi gi da chuin ya la kocha ta gi gi gen ama kan dian please au koi hana kan chig gi wa da kane guala gyang ya ta ki inon fear ta ga kau yang sing gi chu gi gua brown farms ya kunan hig gi gen ama kan dian chig gi ya wa ngau kang ya gi gen ge tim han fafin dar tak ga kaun la panga kaun ni sitin ga gida chu gwa luka sang ya amarkana aya kunan ta ga gida chu ama kan de ya kulai ang achon ma sigyang ya ta ki ngau ke vala yi hege kulai khanu sing ga gida chu wan ang ngau la kau cha sa chang ham ai fasin minister yang hege ya wa kam ka panga kayang ngoleng aga gani kuna Ronald Lamula ati ga gita ya o kuya ngole tsaka ntse ke gya South Africa ke Kenya ke kam ka panga kae kang he ge ngole tsaka aga gani khunan la mula ka hit ge ge Pretoria ke ine kha bau aya khuna ge ge ra ngo ko ya president ya he gya wan Kenya ai wan William Ruto ka he kala kam khawit tamani ya chi ge ge tanya o ko ya president Cyril Ramaphosa ke jango yang hit ge ge ngo kun sa Pretoria aya khunan Ruto kang hiya chik gigi ang tam aya kaw ke besuka aya chik gigi ang sit Afrika aya gani kunan he yi a chik gigi a kin ka kwe ke panga kai ka ang higi a kong ngoli klik klik chak ang aga kunan kalaman ng sing ati ni gigi a kam kam go sing uwa provinsi yan chik gigi a wako zulu natal ke Gauteng aya kunan ka ang he tui tui chik gigi a tuwa ngalo kama kwe a gani kunan ka isi gigi a tui tui ka a chik tuwa yi ang higi a kaman ngoli dolo gigi a gigi a gani kuna gigi kula kano hong yi ang higi a kola sit Afrika aya chongan la mula at gigi a ya ta ki ngoli chak ang gigi a wa sit Afrika ke Kenya aya gani kunan kam aya nintak yi ati gi da chwa hanan ng sing gi kham sing wa chi chwa yi ng he gi kula khanu hu ng ki sing gi ya khanu hu ki sima ne gi da chwa kham sing wa chi gang ga chwa ngan wam chang hum yi ng ya yeneri ai fasi tegem chawla diwi chi gi ya wa diwi ri kham ja dilo gi sam chang hum ki iska fm

0: Kimja walitik di ya waling ki yeniri ke SKFM ta si semanita ngam di kong waling tam ja walang yam cagi cik diam program yang higya wa mursani ya wan. Meraka ya yang magiang ambu ngia wa SKFM ayuhi tam ja gya sagi cik kocha sang gya klik lakwe program yang ya siga mengomi gya wa mi revertin moyo ki cik diki Monica Junga.
1: Kami tersika yang irit amaku siapa menitajin gejahani di morsani program si kami ya kuah di bapa diraduin ikau tamski kekereta tina si program itu kuago di monikan sungka nurverten moyo.
0: Kim jadi saat si kim jadi program yang higia umursani awan cik jadi kuah utuan. Santako kang hiya cik digi chok ya veska pun ay gani kuna ge teksi aga ngay gang digi tron ngalo kama gwa kapsta din ay kunan cik kwaan ay sizi cik digi chok ikawaka chon ngang ki kam ay cha chon ngay gayang kin. Parlamen kang hiya cik digi ya oku ya protofilio kumitie yung ya uwa basi siya onurvais ay gani kunan ki kung ama kwe kaan sigi ya kamsong a veska pun ay kunan ki Muyati aga chup kuya kuek ang gigi tuan ngalo kama kuya sekolah ng ayakunan i ag gigi ag gulik ang kacik dia ka fasin. Kacha program ang mo fasin. Veska po ke musul bay ayak gani kuna ka ang hingol ng itimina ka ang atik gigi chua o kuyan. Ka ang higi ag kamso aga ngagi navi ki ag gayang king ag gani kunan tuy tuy chik gigi tuan ngalo kama kuya sigi ag gulik ka atik tuay ng higi kula kano hong ki kama ngalo dologin ka gigang ag gani kunan. Tagim cha wala diwi cik di gya wa tibiri kham cha gya sa angam yi ng hiya kwe damwi ki iska FM.
1: Kame gda sika yin irit amago akhamini ta zin gya kwa te morosani programa kasi yin amago konsensa ngay sika te komago borizi program skinta I santako amko na veska po profensi ki ti nakana anigik uyako angkarati Teksi kui kuji kapstati ki hisena ko hans ki seisi kwena ngia tin tam egi o tin tam. Tse ukara te komago. Departemente si portofilio komitie taiku anye te makuna kwe karakwa tin veska po taiku departemente hemu inko tokai ina zarok ai zi msobo kui ku ngui kuji suri ateji ina kien karakwa rata te vim tam. Program te heria te kwa te komago. Manda kung ang kwena ang karati mosol bay tagtiting ka o viska po provinsi ki kasi heng navi ya keki iya di kwanu omba pirana anako di kwena kwe kuji sa usina ko tam. Ako si teko mkheri na ono tamete kisi ako tweri amatikwa te kwedambori ya teko mago.

Mexica, Tweedy, Amahan, the Quidam Borishi Congo Tamin, Timbamba de Radwang, a sick take thirteen, a sibori Tiago, the Monican Junga. Ten rooted district municipality, the Tia, Dowsy, Kiama Hotty, Barra Tonisa, two to Coho, Nungua, and Data, Quess, and a Tinky. Bungana anagotina hana kauku anijia wonu ko anijika ana atiantezika kia kaiti sae komski kwe kwa teki ana aijika si veriha kuya ma deukwea tendruta district municipality ki Herman Pieterse ankaratien kier buomsi neisna groot braka kandelar na olifans da kiti komji saa a Sesa oiko pomba ikloji hana tresika munga te kwe kwarako kwena aizika khabana huirika vietam. Kham kadam takti te nga uem no stom drif dam te khasahe en kamsiki barahe tunwa kamsa kwe khwatiya khamate no kujibwa namka kha sesa hinki hain. Bungan anagoti na Aron ink ay ane tembale tu takite jojki khanajia kya kaite tau sala ta kujika anasia kon kamadin e kwajia te dam. Bara tau nisa tembale tu takite nga oike khasie uka esika nyam senako tu senatim. Joj municipalite tiye anka te bara he thom karatua te kwanajiki kwe kwaji kwen an orokoti nga oziki te senati dam. Kiria te tan kao kata ting angkwe nang na sino gwino. Kho inga ji na tau ngu ta kujika kia ka tate anasia ko te tam. Ngia ti ngwe kwa ki kwe na kha kana he e te sina di. Kao kuji aki sungkara kuma tini ngwe kam ka kwe kui kanga weki barat an tau ni sa tuwa te kim. Porisana kam di kwirikara ho jao ka klo kwe am kapse flak teki ho kwa dim. Porisa ki kwea ma klo kwe am da ki kwala agra din yinan fyrta ka kwiri akwe kwe a brown stak ki te plasi ki si ko ho witi se sa ji kan senatin kam si ki ngek akwe kwe ki si ko te a woy dim. Fefender taha kwiri kam ka di aasi ku amdin aya marikana kwen an okunga weki hoviti mboronga tesen yo sesa ji toa kaiti kam siki ngiya inkwena im asia ko mua anatin a kam siki khana angiya ko arahwa ya dinya kwe atam nguwe sesa iti kam siki porisana si orotin te anu te di kaw a yao kwe ya din ziki te borisi khiri oe. Ministere una mungkai ku te mato Ronald Lamola anka te South Africa ni Kenya unwe khasa he e kai ku ji takuru ko mu a musaki kwara ko ta mujika darana inkwe na madak e ndo ta kumagwari tam. Lamola ngko jia ini khaba u Pretoria ki ku ya ku ankarati tresika Kenya City President William Ruto Darana ko Ramaphosa mde ta kai kujia ya taku ta tinkim. Dri e saisi Ruto South Africa ki kham me darana ko ya tego. Kai kuji kawne sa kun sena go tui tui ji hi sena go ha. South Africa ki omba pirana kha munga kwara ko ya inkwen tia oa te hoji kim. Gauteng mkwa Zulu Natal da kui te provinsi sa ki tui tui ji haji e kaw sirsa hi sena go ha. Kheri oro la mola anka tim, visa mbapira ka darae, Kenya no South Africa te kwe khasi he e kwa kainu, kai kuji kheri ya te kwa kheri o tamzi ki klovu klovu go, nientaha saisi e ngtamu saki dara kuka te kwe na khana jia sino te tago tam. E te tweri kwe da mbori si kheri oe, kame te ki siya ko fir iri, Uyi kamzik amate kwa dek tuborizia desi ya kukumago XKFM Kim.

ska FM moner 107 o he ta gono nega FM ka matsa ka temone te kitwe ka makota 24 ta monete jingi e gwa na 18 ga monete e ya gwa dire ire ka tisa no to tsaka we sen rati Reinhard Kulabi ka punda tsantse one sa kete one ri da ga ntse so ntse ka we atani ya makota o dzama sa tondeni iti o tengtsuruti Alina Dreben ga so tsa me tsantse one sa ke eng kara ke a karana a so tsa me gheri na gwa na atani tiku tswa sa kana a sia go ita o teki foifoe ka mari kwa khasi go ita o te o dzama e gheri ya go ne tiwane soka timi ya go eti tsantse one sa ke eng ka o radusi ke ate tonde ka e go ete mono sure tsana examene ya magwati a kwana jitetwa go ita o tsai ku jikite ka e go tshwata go ene sure tsana te tshetse go examene tsa mtsike ena qhoma xa senta kwana he tsa qhoma xa sina de note when bende nga ntsa xa e go tshwa go ta tim Mekong e temuti ava siya taha Kis Danielsen Manu buka garanatin na abuka so ho zitetu ngwe tao ibre kha kai kusa nyengwe ama ati kai kutwa gwe ne te kasi na gwe nengwe buka kha mat ibre kha platform ten ki swiri kasa hiya ten buka so ho ze cham ibre kha kai kwe ki te kwe tao kai kutwa gwe buka ma cham chika ema nyama kwe tao garanahin ndewu Kerichi ema te kaya kutwara tere buka imkara na te tsamchikata. Aji ti yama te tsamchikati kwese na haaka ateje tuwa te kaate, ti kiawa ate ne ti amate tuwe nkara khan eka.

go ne tyo tete tsuntse diteqeqo kwa ga donor da gantsedi ke eng amnete mongwe e se go ita go tshununa teke uwa da ba no khamya mate tsamtsi ka tsamtsi tshwanya mate ga rena ntsetswa dite water dim aba nengce te mono qoma gore o mo tse go je go data manete ana go a ji yini mteke e yo tloka ji kwa go be a kona tsika hitio teke go ta mo maki nge o khete o mqwe ma te ku tswa gore ta a ji ti amare tsamsi ka ti wo ha ji hitio tsuji te kae go tswa a kae go ji khama re kwa gama.

ka FM 107 o heta gono nya ga FM tsa maqese ka temone te ke 3 ka makota 520 minutes tse tsa o karagwa na te Reinhard Kulabe ka punda tsan o yo karatse o ne sa ke tsa mje qwete ha tswa ne nge o khona ti garaka go go examine ya magwate le examine ncite e go tsa tswa ntse a qhini e tho ta gono tsa tswa ntse se ne gara a da timi ya tente musa tse dzi tia tsa sana go ta gono tsa sene gara tsono vye ka ke tsa qui o ro gara tsa tsam o ro gara tsa dri o ro gara ta bana miya tebe anje sino tsa ka sen veta kone a tsa usa tse di tsa muto ka sen tate te o jikiti duwe de te tsa ntse o ne se sa ta e gane sa jikiti ka e go tswata e go tsi tsu tsam jika tsa muto no tsa manda e gara te de e manda tse nguwa ka ta bana tsa sia go tao eno u manda tse ta gono a tsam jika tsa kya te go tao te kwe mu makitsa kasene te makitsa hareta acamjikana acamete mu ya gwata akona jika nge ukhona ti garakagwe examen camjike qanqeuni se checka go jita o study roster ta tete tsa u classen ka roster ti duet atane tsa nqoma gwati tsa ana gwati ata donor da ha tseno ncince so ecawe tsa ya sana go tsa u qhunwetsa koro kara gono ndewe tsa classen reta Freidag en se nadie ke nya mateta matsao nadie ke jike ata tsa qutswa je nqom Freidag ndewetsa xaxeni mapon ndewetsa xaxeni tsa usonda ndewetsa xaxeni ta kona a xaxeni go ditemo angye atsa kwakukade ata ne tsakishubwa go tsa agwe tsa examen tsamjike ndewu go dzi atsa hi ndewu go dzi tsa hi beta ntsutsamjike temo a ekhona ta matsa qono xa e kuqhwana tsa a kare go a examen ya magwati tsogodzi a nnete e karati hi ya go ncetsa mjika kone examen e ka de qhe a water dim me teng e ka mjika tamatiki e ka mjika gara kaqwe tsana o xa senji hi ti o tsana tsuya ga ncetsa o dawe ku ncwa dim tsana ndete koka ga ncetsa o dawe e kyan de tsana a tsetse ti o tsana qhomwa kwe tao 20 pendage ka nge na kwe kana o kai kwetsi a 20 go jisi ka e go tswa ke e ka mjika ti o ka yena so create go na mhangwe ke ga nwa kwe ngo tesi o rota ve qutse a te u tswana te qhiru qhiru no ngo si oda akona jika hitio a 20 ngo nyam te qom ku jitswana shure banga joka nwe ha tana ga tswana si okweta u shure khurika okweta u a dzau ku isikisi ka te tsam jigwana mga te qhiru qhiru na te ya ga teta ti a ji ti u tsika so ekets hitio te gara rihana te tsuya mata umbrella

107 qhohe tagono nyege FM xa maqesi kade monete ke fire xa makota FM fire tag monete se go tau te tsa o kara go ha nete a DJ Sibo lengoma ta data e tsema te ncantsonisa ke ncamjete ke khangwe te twa ta nete u xa ikwe kumwata e tsheka ma dixe u go teke tsi nete musa we ya gwa dim ne ke tsamje ka temusa we go ya qoqutsa mte o tsheka amjite kya de kwa te de gate ke enkara u fen kara go tao xe u veta kwana e tsabaete a arwa qoqa ba tsamje a de ngo thi ya go tsi a hi veta te kya qonkuso wa te kya o sene gwa go o tsamje wo sa kya go tama te mu tsheka mo gwana mga teng ka o ka kho tsamje ka tshutshuntse e ke te xe wo go xamqhwara te kwa ga tekunqa tatim kwana temute uchekama ufene aqeutsa ufena tenutsa uchekama tsake inkaraxewa tem tsa uqawu sitama qhomwe awo tsa uchekama sikitama abecwaqwa dixwa qhomwe wo jwanga akokorona tsa gombeta jwanga akokorona kana kwetsa wokri obeta akwana isawenta cava ha tama itu cava te ho 80 de ufenveta Tau tsaka we senrati Reinhard Kulabeka punda tonde tsaita ne teke gahane. Hitio tek dara J-Cross te tsuyamata. Kala.

X ka FM Moner 107 o heta khono nya ga FM ma king monada tete tsemate nte aka the feeling ne tsan o yo karakone sa ke ntsamje a te twa ne tsanje ta maqanqone sa ke ikhwetse te xa e go tshwara ha ti Reinhard Kulabika punda te mono te ke fira gum fira minute se go tao e ya gwa 5 ire se go tao ka ti sa ne 5 ire se te ga gwa ta khonda mburie ka o se buri ko se se re khweda mburie ta khono u inqe xa e go jisine ya maqrojisi ne 12 ire se ka gheri ya go ti Reinhard Kulabika punda ne ti kha go encam ku jito xa u kara ha ji no tsamje tsugoto hi ka ta te ha ji rado soka to kharaji to upa karaji kan onyo karakce unisa kien tiu anisoka timi ya gwe tuen karakce usena e yaho tun ehe ata te kien karajamata e yaho te kaikuta.

Foi vindo ninguém com esse cara. Eu lembro que ninguém tá com a minha de flitch, não é? Bisa di kawa ng unur besi pran mo kochi kaya prokurera ng gita gulita mo kaya ng la ng kumang ng spugit ko o fuga ng kanggo ko shika ng damo kochi ang bigay cha kas gudin mo kandia kasi unang mga king ng kang ya ng kaya walas ng kang ka lisi sa kulakat kanu sa kulaya kati na ti ka ng sengkiya kamsung kiti gingyang istine ko unang mga ya da November ke kawang kaya chuan ng tlaib ng kang kunisa kong istine gira kiltuwan mo ng mga ngay tao phụ trách làm analysis happy cũng trong cái câu chuyện sĩ càng tin cả sát cũng sẽ một khó chi cái chủ sĩ càng ứng hết cơ là quả ứng ta và procurer tự tung là cũng chính chỉ có mà câu sẽ khó cái cái cũng trong cái ít cả chỗ chủ sĩ càng ứng hết sự quả bằng cái tham của cái nó chỉ cần cái tu sĩ đã tăng cũng ghi đã sinh cái cái này cái ứng hết cái cảm này cũng là là stand được cho bắt ốc quả thì cái 12 cái uni cái quang stand ghi được cho quang Presiden Sera Maposa tujuh gita ceng tiga usika ang he satu ya tu o ang cukro kuci kaya kamang guling lubut e paspor ceng ini kabo ke Pretoria kuna he kanga kang he Kenya pertinda ang William Ruto tujuh gi kaget ya set Afrika caga ya Ramaphosa tu ang sen kau sika ang caya pangangwa mulai gingkang tung gawai ng sko pangatru ko chala chiu si kang gahut kamung sing problema sa ang geu kwa sa ngawa kwe kwa ufa kung mbombela ng take kawa strafu ka sing ge strafu chit kwa ngayang ke ya uwa kaw kaya kwa ka drong kwa ang gachu gea gahakle ni hindi fiar ta kayare skombuza songwa ng heske unan ngon kula ngwa chit kwa gingwa ng rofu ka tinigo kawa di institusi ke kaki yang yang kelang eh kondisi satu di sini nanti juga itu sini train tu nak Carolina ke pemalang aku nak terus kego eh kuang mungkin fasih si pitali ke yang Gaza kuna hana kengeng kecil kaki ni kan Palestine di lami asli engkau bomba ke aku tu kekoni kok mengka engkau di fifi ing hea kuang i family usisi bomba ke kau tiga tua di kau ki 15 ingi aku nanti nisa kamu ke kui dek gasi betalin da di la mias ingka bomba tu nak tak kamu ke di kau tu sing kau kau kau kau da Israel tropa di tu kita sen dek tu tak gul kamu tak tu sing kau anda Palestin ini aku nanti di arta ha nak lagi kau ni kau kau tak tak kui kau dia di satu kau tu kau kau kau kau kau Oktober tas kita di sana tropa ki firi ingwa Israel witi nas kita tak kau tadi kau sih kau sen dek fasa ya sebut di saat kue ama kue tak kue kanga sekali dah ke fase kula dah fase dua yang sering kita sing dah cung oh kue ke hamas ke Israel ke teropak kuna dah dua kon hai ke yang mulai kama Gaza kue mulai kan itu kue tak kong kwa kong ni he wa faithi ke far ngai kem kola ka kama sezi mdi dah sam kong ngai ngai ngai kue dah matalewi kam ko gi ta kudim ko program dasa ya nghe wa buriku

Tsamma se sire tsamma go ha ex ka FM ke ba mara ga go e ka tsetsete na di marats bere go bori e shora matra Bismi si koman or vesi ki an tseu ni sha qoq ene di go o de ma bran mo go tsim a tare ma tin khwena nga de sino am apel e hi a gwe Johannesburg si di hofu ang go kwa ma ka a kwereta go ama kwase na go tsha gidinya te ku nga tsaibeta Mokhochi tsamveke sai senge hwa ding go ikokyang dingo ama e ukaiti o moteto ga ama de anu tlhawa tawo o hi go de ama tlaro hi khwente tsonga oki ta go moteto tlo khwenki ama nguri na itama ni e ukwe ku nwa dingo fer klara nga November ama hiye sino go ham a tsukwe tlo tsonsa hiye itama ka e ka kwe he analyst clapi ga se ku ikinga ta sino go Adresi si mokhochi mhofo ki karahi aache kaweta. Ama karimati kwe ama kao si khacha nga ta sin khana akia inkao katebe ngu ihe. Ta kukhana dote khana ye karango tau kwa tinsi nungo chem adresi ama karati itam. Kaihe ngo chungita 12 unika ngo si khawana kakaiko ngo kai tau kwe nyama kutame ngo kai itam. President Cyril Ramaphosa nga ta sinurumende na ya ba tengo muteto ji a cha kasa ngo khwen ngo te ko tao ka ara ko nwe cha te na o ngo che kara ke we khwe jima ata president ma ini kha bo Pretoria ke ku ya ta bo ri dala khwen che kha mkae kwa ta tsam shi ka ta ko Kenya sim president ma William Ruto mshe ngo kha cha nwa ta a ke ngo ama South Africa e darana ti kima Ramaphosa nga da sino che kara jarot ai ango uji tukwa tinji ki tse unisha gawushen tako uji tse unisha moteto je komka ti ongo te ma kuji teha numboro nga jinita onka ikwanu tse uji ka o moteto ushi ana wako te kuji ingo khiri na hutamu. Tia kwe akoma ka kwe kwa rahen kwe a tse uofo mbembela sideki hamdi kwenye yo ka jere ki ngu taratu raitamu. Nyehan fierta kuri komas kumbuzu songwe dorohi yalfu kwe a hama ngo koma ka kwe tswara hi cha andi ho a ta ko ama hitam am a DNS sesa kujika ngo nimboronga jiki ho wi hi ngo twerisen nyentin ki yam na twerisen drien tunda ka Carolina ta ki tenga Mpumalanga mukunda nja ngo hisa na ejikim borishi u khereo oem Choku ane jauji ak etramati na Gaza ki nga disini nyeha Palestine kwe oti ota Israel kwa maeka bomba atarota ki no faifu na tui hata ik am kwe tam. 15 di kwe kungwa taha no ni bomba kata kuji 4 ngu ta kuji tsewu kwe jiki kere tam. Israel si amina hanao ane nja ngimboronga sinja kuibire hati no nyeha na tin derta kati Palestine kwe a Israel si bomba kati tawa di a Nse doku he Oktober nge kuri kiteho hita maha nungo tsungwek e kain kaita se kot o khatim. Fo di Israel ami an tam kit akuji kin o ti nukai kuji ngo tam ka fase he ngo nukau ku kain ka doku jiwek ete karakun kaiti kwe eche karakun ya haabim. Tam ka fase ngo doku ita ti siki kai kuji kuwa ti ngo hamasi kwe na teje kohoro khao nuk Israel si amina Gaza e kwara khao khutam. Seishiri bori he anda teki ya haa kherye nge, khawana khatu bori he ekska FM kite kekegwe, tamme u kwamana siyebe iri ek ama khaa huyong.

Tundag man ito, gilang konke radio ekskef, amit gam ta gaya sang kwa, kim ta tini gaw kwanke of yer tak man ito gihang yim ta tini gaya in kwa ya gam angam ta program yin gaya wallet learn kiko, ati gigi kum ta gaya kawin wallet learn, dam ta gaya sang ta gita ngoda kali gaya uwa, bilong sa kikatrang ng mga kumta gyasin kay studio metodas tamasi ko eh ge imta gyak nga kawa ko eh bilong sa kikatrang at kaka giga konisala o ko eh dibika giga o a fauti o kumta gyan kwa nga manitiki ge kuna gya ting hami gyan kaya ka konisala bilong sa kikatrang o nga kwa ko eh Fautika gya wala magdika kawa hida wa katutuka gika longsa o daba longsa kwa sangri kwa gya longsa o kumta tangi kwa yaka tamta gya ya hong kawa tiki he a uwa kawa tiki he a ngana kwa ke vanga gakangi awa gika kala a kankringa gika wako ika gya ya uwa Tamta gyan katina tike hea oa alungsa. Hi. Tamazi. Atan kwa lungsa. Hi kwa agi ki lungsa. Tamazi ke hi ki. Akkwa sang hi. Tike agi hinga lungsa kwa. Akkwa sang hi kwe agi ki lungsa. Wako na hefo tutinika giga kama. Tamta gyan hefo tutinika giga kama kang ya oa. A. O a khadaktes. Wa negatif wako e foti tinika giga kama ta foti tinika giga kama akula khanoko frastia la yehe a edvergi kaki wako e katinika giga kukawa ta katini awa akututuka wana goke a gehe ata akutuka kata afu wola tao wola netama kanko ot akato kangana kanka o kadewe kuwana Fauti ke vilongo sa ke katong o ke kat iti problema. Kone ko katia examen ng hidiwa fidika ya gala examen. Pan mga ka ka dao ke golong dao gen tututa. Ngo ko ya ta ka ngong ke go. Hiko wana tima ke ya mga ngay. Ya ta ge long sa. Woko ika giya wapal nga long sa ng sangri. Ntime gite long sa. Kaya kwa sangri. Vilongo sa gyatonga tuti ti ti ngame ke hege ku actress angai u o agala tam o ka ki boku hon nui kanu hon nui yin ska ke no de wi ngo si nka na ka hang aka tranri dunga ka hang sang o ko ga tini ge ya wan ta ge kwa ya ka dam ta ge sang ke ka stu di mit tu de ya paninga wa age hin guzala kahe agya tungulong sa wako ikagyawa kwa kalak ha kanyanga kagikalong so wani chike hige biplani tunga awola wani wola wachike gie ngkama kwa sehuki a studenti ka agye he along sa chika angko along sa ukwa wani chike hige katitika ege hige hige trazala ma kulima a ngangawa da gita along sa o. Ike tak kulitima a ngangawa. Wako ika tinigi yawa. Ngtua a kanka. Kana a ngaki. Aktua kilong sa ka tigihe a gigi kalaka. Ta along sa ka duliki he kawe ang tua sa ngay kulitima ka ki. Ya uwata kandola wisi kugihin o tua awola kaitua awola. Yehe agya longsa, yehe agala, yehe asanti duligin ki agya o, yehe agya ka ya ka nkwa hiya, ka agya break ma, yehe ama kadiwe ya alongsa. Wako ega tini gya wam tanki wala gani kuna, tada gida nkama kwa se wani, tiki higi, kula kwa aka nkame wola, tushika giga kam wola. Wako ega tini gya wa, damta gya sang, kika ya uwa, Atang nga gita longsa, tamazi akwa sa angri kwa ake gi, ike longsa kam o.
Tigging a cotutuka gigan, he or tigging a cotutuka giga sang, he walk with a gear or damazi tigga tang or along, sir. Sang hikulitima kagita a okram. Oh, a tang or gita along, sir, kahawa strata he. Hunkola kahung quang lata kula. Wokweka gi ya wata. Tiki gi, pringa gao sangri kwa gi ya long sa kama kang magala di kama togola kwa kwa sangri atisa ka gi. Manika gita a uwa. Manila ngu gi he tisa a gi. Pringa wa tisa gana a sangri kulitima ka gi da a ukram. Mana kwa for bialti kwe a gi ke sekal o. Ma kulitima a wana katusi. Okwe katini gya wang kwa dangwe longsa ke aigete longsa da kwa akwis angri tika aigeke longsa o kanga latini gida ngkama kwea seho ke kae age ya longsa wungne kwa chan examen ngege ya longsa ngala o kanga watu tigun kuna age ya longsa kaya gala tiki hige panungawa a longsa ngsangri kwa age ya longsa kam o Habika agia hika and hiki gatetang la agita he on the program kitchongum to tangi. Wah ya kango kaya will a sinki chongum to gear sinkwa, kiss 7:20 money to get a motive to make him was sizzy. The tinikam bam chaki conky or 3 and the other community gang will a tinik down the cloyum to gear sigamakre. The musicum chat to shake when I can hear your calculating room. The tina gita hakuya in a boots kabukum take wuna the tina gita hakuya sa kulit gunum to gita chukangwa the prokram ki gangs in the ki komasi the wala singi chom chakangwa that ngwa the fitagi ko

Unkina me kunge ukena hence has it avra ngaka iko nge ukena akunge ikamskan de ukere ana tlama here tam na kwana dom nge tamasota hina am takwa ikamsk ngaka iko khanda ko munko kha set african ta katre ko harda ikamsiki a go di ukona siki nge ukwede tsonya ka ane ja ma khamgo em khama yuni ya wa ange ukena ngaka iko tsamhen ngumgo em ya go nge ukena na dikenye tlama ko ta kha tsam khenxa ya go nge ukotwe into tete ko ta ku ngaka te ugusa na te khana dom nge sota hina a te di kwara tsama ki.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke nega
2: a kamanda ke ke nei ngonga ga tike ya ya tangwa a toni matoni momo dame nda kuma tswa to hata tu tshonda he bonulunwa ya tsa aga kune nqe he sakwa de nqo taki achu mishin xa ida he tsuka de nqe xa dame nqe xa ma amata ke imam tshiba nqo to tshwa taganda ya tswa tra khada nginga khole o machi tonda tu no machi tonda tu machi tonda tu ngai machi tonda tu a khokusin tochi tonda ta ka khala sin khoda chi he una ga ta gandile nge chamo ze akwa kwa tsatsa kwa ngate ke tonu ma tonu kana nna nna u ngwa tswa ya tau e agora que tonu ma tonu na a trotu na trotu na trotu na andua tá na trotu é gão tá ganhando é tá cum agora tá gordo tá se ele cá cá cá cá de enga ma aqui cá cá cá cá na acolá com na a tá na tia juca juca na no próprio próprio gumba cá com na ha tá ah mané no tu a cá de chão a cozi mané no a chão kwa ya ya ya ta khala tsike ga deng u tsa dire nge tsamo tsen a kwa nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ya trade me kuna ngata tuluta uya ya trade ke kwata asinda hongya nda tuluta ota hongya da gathala ga khwakwa diamandi hebuna ke da ngonga nya sinda nya ya songo da tuta tuta o maike kwa tuta khabu khau di tala tawi kake inga da gathiko nqa kanqa anqoke ichetha nqa ichetha ma akhumwe kuna dingathala ixaqo nanandwa handle ngise mose nqa nqa handa nqa chota go ha una kita nqa handa nqa ngambi dumbe cha nqa nqa sachone nqa e una tonu matem chota nqa ke go kenge kuna nqa handa dai khulune nqa kukwa nqa nqa nqa sange ke jucha e akhi ya kana ka mun akwa ku u jang cha da sange ka ku ka ka kula ai ya jucha atwa khali ha kusa te gutri da ke ma khali ta sanga so dia so kwa he ya kana qema ka nga ke tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma ai ya gogo ya ngo nga ta wana te wule ke ko mba ikwa he una ke nga cha tumne gang ke una tanga asna skonda ta nga ni de ni muda nga ka ni nga de nga sa ke a ja kha da ka ni kha de mi di sa ke sa na sin ko ke sin kunda ke da sin ko ke sin kunda ta ni ba ni ke gu he na ko ko no a ga gu de a ke pu ke nga ta skonda ta ke kha de ke pu ke gu ni ta ko ko de a ke na ta sa ke ta mu chi ko u ta mu chi he una que nasce con da seconda da seconda da seconda da seconda camino che a e contro da quella qua qui e contro da qua qui tocco da che ne a a un quadro col tema te come da minne minna da va mi go con da va poche poche con quadro che poche con a intanto a tana cacchetto da cacchio se mi te va tra doe ga ka khau sa ka ngunda ka tswa tkhabang khau tswa tkhabang khau ka ba ka ba a khukhula ning seng se se jeleng ke khulang a khube ning ke kwa ye a Aki migo ngami ngami ngami gakula. Asaki angkula. Anga angkula ta mi saki saki jutat mi jaga kula ta jutat kacho angkri. Taba kan taba dui. Dui sa tu asin. Sana taba ongkri. Ami ngani. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I don't know.
3: Then it's
2: kachin, a kachin by a tomato no kachin the twa, nag under the name, kick, dig it a quarter, and dig the name, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, I don't know. Hasu ko ke jwa te jwa o ka ke a tsone nne ba ta nne ba tang pa o ka bi ha sim da ta sa ka ta a o go tsonda tsana na ta ya tsibe e ka e kula khwa ke kuta maga tem mkhum ta tsu da tsum tsika go jwa ya ke ya ke mi e o i ko ngo go tsike tsa mi ke tsike go ke ngo ta a se ka tsise hasu ko jwa to na go ta and the come down the book one and the ashen wood dot and the tongue and the gummy go and no one go and do the cook cut and drink it more than I'm being singer and the old and the and the cheek the come and go on as an eye go praga praga go up a wood and I and the quick go again quick tell again the guy I'm going to come down Ale he won't come down but I don't think go to come down it's a town to my tour to my cross of tour yeah come down Go only. Come on, why, Bazadi? Come, then, Uda. Some young moose is in the way. Kiss her, do the catchy golden catcho. Come, Yakan, come quarter, I can't get the sound. Momo, no, that don't go to get chigogo. That no sinner to sound down. You wish her, no singer against Monday. I'm a gang, it's a carriage, I couldn't get a catchy. Nita ting and chakne, chicken and quick ankle, a coat gun of a nut, a sage cone, chicken do or motion. Ah, can a little plantate, but a gun and the gun you can do this, and the gun you can do muga. Ah, I talk one the gay angle. Thou come on, come on. I do my tongue on the children. So take us da ke ta chou chou ma o kha o kula ka ta kwan da ke twa mung kong la chou kong ta yin da jwa ke sing he wa min yin da gwe e igu na gwe joya he aku gwe chim ke yan ce ka min ta sing ke me kong kong ta ben ju ta kan ne twan e ta he de ta nga ya ya I said that I can do a tundu and said that I mustn't like a mustn't. Yeah. Can't go. Sure. Good on, son daughter. Come cook what I listen to other gumaga, the gumaga, the gumata. Get down what you got. Ga in the car and cook it. Just sing Uga utro. Ga in Noga, Noa Kaga, so utro. Ga ga ga, so utro. Ah, Maka tenuchum again. Take care. Okay, to. Tawuli kan kaw kwa chi ke kwa kaw kwa chi ngisin. Tete gude! Dengo kha singe kwa ngisin nga ngoda kaw kinda gini kakwa. Sankam na gima tui kakata sankam. Ngoda ndo. Kaw ke gulu trali, ke gulu trali, ke gulu trali, ke gulu trali, toa ya kusin nga. Weno. Sungguh dia guna dia guna dia guna kami nggak pulung kita nggak pulung kita jangan ni kau kau dia tu dia kau tu dia ni tak boleh ni dengan ni aku nak tu ni sanggup dengan ni dengan doa tak ya kan maka dia tahu ugi gete gete gete dia kau dah sinta ugi ke police ko bibi tama gal o ge gete gete gete gete gete gete gete gete gete da u ko tam na ti de kam ke ti de kam ne a ti de ka kam da ambe ke ma wa ti dore ka ya tho ya karinga de nga wa ya karinga daga tsau dan khuka tse da ka ya kwe ka khuka tse ka khuka tse ke no dada ga dibitan ba sona o gegeta gegeta gegeta ga ne ka go tsama tshitse a ka tswa ha ka tswa no nqabiya no dada we no ta ya ka nge ne lenge tsa mo zama o hu a o jira ke go ata ke ya ke nge ndumunye nga ka nna ka twa qa qa qa qa tolo ka tsitse kwa tota nwa ka kukwa taka u ke khobe ka da ya ka go bona nqa ya ya khung ta tota nga twa nqa nqa a bona mana tota ya kana o tsa da di ya go tsinga tsinga kham da nga be me nga bi tuna nyo da me kwa da ya tsa mi twa da me sa ku ta me go da ku ta ni twa ka dumbe ka kha fal ni nqa joka me o ta nga ya tota ke khang o da me tota ko ya ka o da me ke nqa sila nqa ka nqa sa nqa ke gete ke gete mama nqa mama nqa mama nqa mama nqa mana ya ka ke aga ka nqa fo ta ka o ne tham da ide ambe ke gete da ambe man sa nqa ta ka nqa bi ata ya ka ti tro ambe sa nqa ka nqa ga da ka ho ba da sa ka o da ji ga ga ke kwa yi se da praka praka de praka praka de praka ya ka nge mpo de nge ka nge mpo ka sin a me me da ba mang khatsi te ambe ya ya tsone ya thanga tsa me ya kuri ka me da ba me tsi praka ke khada me a da ba me shuko go o ta ko o ta ko le la ta ko ke yong ka ta ko ke yong ka da ambe me da ne tsho ta tsin hai ko koi e buna da ga da tsin hai ko na da ba ka to da ne ko nga ka to da ba ba ma ka da ba ba e buna ke nna bi taba ke ntle mo khata ba taba mo khang ga e mata ke te no ka o o tuna nne ba ta ke te no ka yang ya ka ni itseka go taba teng wa khosa wa sisu ta ka ni amana wa amana nqa ka ta a ka nna o ba ba ntle mi da du khatsi khatsi ba khotse okay ka nna o ta ga ntle he o na ka nna du ga ta ga ga ga ka sa ntle ba dua ta yin tswa sheng ka da mo ta ba tsang ta ba tsang da ga ka mo a kwa ta go neng ne sa da no ka nga bisa ta ji tswa ta ne ri da ba ta ka go tsinda ji a ski enjoy the enjoy enjoy a du du tramande ge ji du tramande ji tramande sa ju da ba ti a si ne o no no da ba sa ta ga ji no da ba da ba ka na da ba da ka ho o tu tramande tu tramande tu tramande wa da ta su dua da su dua da amen ya polongota ya kwani polongota ya kwani ambe sigaga ntikago ngoko ya kule me ya waju nga ka kwa yutalisen juka waju talisen nga juka ge kreta kwani juke magate ambe usinda ka koga ta kula ta kene yutalisen juka ka wangu juka tlanga kumage ngule kandwa heyo nale nasi thule ngo gao akaintamka u uchada ngicuma khane Twitter uchada ncwa twa ngi uchama ngule kanti wa ngi ngule yo ithwa sento titonda ti twa twa ge then ti twa ge ti twa twa ge then ti twa ge ita ta jende singa ike kulima singa yi ah te kwa kongo ta ke ikong ekuge ka mkoga kuge nka hewa tsenyika he mkoke nqabi ka tsai akangangi a nka he a tsho thanga ka tsone tsai thanga ka wa a ti twa ga tsala nne sika gengwe ka ndo wa ka kwa ka dole ga nikati ya ge ka da ka kwa da kha ku na tsakonda ka ikha tukune Chica, I'm going to cook a joy in what you mean.

0: Unki nami kungeo kena hasit avrek ngaka iko. Ngeo kena agungeo kamskan deo kere ana klam hiri ta. Na kwa na duwami jeta masota hina am. Ta kwa kamski ngaka iko ha, anda kwa mwen kwa ha. Sit avrekan ta katira kwa harta ni kamziki. Ako juu kwa nasiki ngeo kwe de kwenye ka ane ja. Ma xam ngoyam xama yuni ya wa anjo kena nga ka ko tam hen ngam ngoyam ya ko ngeu kena na di kay tam ko ta ha tam ka nga ya ko ngeu ko to ntu te te ko ta ku nga ka te ku sa na te na do mi so ta na a te di kwara tin a ma ki
1: kar patan ke ka tan na ka ma ki ka sa ka me ge me ai program ke ka
2: 16 juni wa kame singu e ngui ta amane a ngaka
3: a mati mo ya ga go hin o go kwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga nga de nyam ka ye ga e te no a nga ana ana e bende go ya ga le ta no ya ga go na nyama go mo e a e sika e jine ngita i e tran ki gana tlasa ne de tlasa ndi gan tlasa ne de tlasa ndi tiem tlasa ndi gana a de strategi qala go sa Tingo kya ita jahana strategi kumo tebe Aja sini kum tase na kana tase na tebe Uwa kwa na tase na tase na kum
4: Ti Anton Mokoso So ti yehe to Ata koro hi Kung en kwe yehe ti Ti koro hi to ta Takono ti suye seno yehe Nde ukwa na yehe daha Ofo ngomi Taurinta ti mi yehe daha Ki nge ukwe te o hi ha Kami ngeu kwete ngahi ha chobua kwenye de chobua ngeu kwete ngahi.
2: Muya nge wa 16 yuni wa kume singkwame ngwiki Radio XK FM.
5: Kama gla kakala nge.
2: Ma sinzika he singkwari apanga kakwa ke toko kakla ngwachi. XK FM.
5: Kum kwe.
6: XK.

Citizen Deep featuring Tete en Leko te tsema te tsane te anka de shi sharp tate tsema kana o tsane ke ya ha ya khri khri no tsamme no tsa ka demo no tinne am te hin yo khri 16 gum 16 minute tswa je se ko town ya kra kho ha 44 minute ji berna kho ngwe ku ng program si tswa te darana qare ko kae ja ko nka kwe te program te anka te si tsam ka kwe ke te kana kho ha no ng tsam ka program te we nga o ka te koma ko an ko si Porisana, Hanse tate jarok aika je teki kogu, no te tamate kogu porisana ngo te se ta jarok aika je ngakwa naika. Porisana khan u jaog ji ukuwa koka je te asure maka ako tam si kwa te ya kwaha. Ngo khana porisana na ta ikara kwa tere kare. Te khanse ta jarok areko te khanse ta kuma kaere kare ta. A program si oka kite kana kwaha, churi tre ku ano kao kwiko. Check a caracuina kaya de hoa kui kunga wiki, quilkakuen closen eta, ajikite, kanahua na kwanaika, hintu te, ataha garunu, honatin sievan o tahun nyeha FMK, nagotuanko darati marcus jetembum seta, taha tu kao atemon kokwanga kate kuchoma kloki, te siego tao kuchom, hintu te, kansanyenta ma lady jamar kidangwete kate, kremok ankasi, waltz gone crazy, at an ohi orenya mahuatinya, Cho sakyate. Take it.

XKFM 107.9 FM sikicamme temoni ngcweska sekho yalfoxam dako 33 minute cwadzi ngyakrahwan no 27 minute cwadzi beresena khwaha yangqiku temoni kwana teki te u te gerigeri na go sa nginqe of te u hete gerigeri na go sa nginqe akona sika te u kuriyo programme nqe he tu ataga te tuan klam toti te sgerigeri tam.